0: Hey, Bucho, late na sad ka. Sige na lang kang kalate sa atong klase.
1: Saon man gud, sir? Late man gud ning akong relo, sir.
0: Hindi advance na.
1: Oy.
0: Asa man ka padulong?
1: Muli na, sir.
0: Ang nga lang muli man ka.
1: Ako na man gud i-advance akong relo, sir. Time na.
2: Basta joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
6: Juan po, napoy katol-katol sa lawat ng nilabuyang daw.
7: Tapos?
6: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
7: Kapila pa ka manghaplas po?
6: Juan, sa bulsa, gusto hapon.
7: Kung sa gigamit mong haplas?
6: Yes, well.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
8: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
10: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan, kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini, salamatay.
11: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
3: 105.7 Enjoy some morning.

0: 105.7.
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, natingala siya kay ang brad niya sa gabi eh, naka-six sila yung asawa. Tingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Yan karoon kay, siyempre nanay edad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, munginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nangisog, nagdamit niya. Yan karoon natingala man siya nga, pre. Rapid yun ka ng gawin ba, kadlaon ba kay pagkagaadlaon. Lao na baka nang gusto ni muna agyod pero ugo yung mukha mag-relax ka relax ko di ako mabura halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay ko sa iya
2: ganado ala sala patay pasalamat in taon si Marine mo pre
4: ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
5: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadayon ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Ka-cute ni Maoy!
5: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at ba sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong anlo no sa mga higala, uban na po sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan kon Yaki. Ako po, si Mami Joy. Hatod sa Yaki Laboratory ang atong programa o kini ang nagahimog epektibong Yaki Liniment Oil o sa Alternative Medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o mga produkto sa Yaki, mas epektibo dapat masubukan ninyo. Sa kasamtangang panahon, kinahanglan mabinantayon ta sa atong kaugalingon, mga higala. Hilabi na nga naapa sa gihapon ang bahad sa COVID-19. Dili kita ang ngayon nga mukumpiyansa, bisan pa o ni anam-anam o gamay ang mga naigo sa virus sa pagkakaroon tungod basin sa kagamay sa ihap, mamahimong usaka ni ana nga mabiktima. O huwag naman sana, no? Nasayod ka ba nga kanang nagatulog kusog kaayo o nga muhagok? O niya kalit nga muundang sa iyang paginhawa? Usa di ay kini nga respiratory sleep disease? Mao kini ang nahisgutan na nato nga sleep as apnea? Mamahimong wala ka na sayod nga duna ka niini o duna kay problema sa paginhawa tungod kay tulog ka. Kanang tulog ka ba? Ug ang kasagarang makamatikod niini ang imong kauban sa pagtulog. O, ay na nimong hagok, niya imong katabi, wala nakatugay, banha, kaayo ka. Usahay mo action gyud o gabala ka ang imuhang kauban sa pagkatulog. Kay ang imuhang hagok, kusog kaayo, murag barkong karaan. Mula po sa bongbong ang kakusog, unya kalit nga muundang ang imuhang paginhawa. Ang pila ka sintomas ni ini, labad ang ulo, inigmata nimo, mala ang ngabil, irritable, dili makakonsentrate, kapoy o katugon, bisan o adlaw na. Dunay tulo ka klase ang sleep apnea. Ang kasagaran mao ang obstructive sleep apnea. Mahitabo kini tungod naga-relax ang mga muscle sa tutunlan, hinungdan dili makaagi og tarong ang hangin. Ikaduha, ang central sleep apnea. Tibaan iya, ikaduha na na. Mahitabo kini kung ang mensahe gikan sa utok hinay makaabot sa lawas tungod kulang sa oxygen og ang ikatulo mao ang kombinasyon sa duha. O nga nahisgutang sleep apnea, maoki ni ang complex sleep apnea syndrome. Sagad makasinati niini ang mga taong dunay spinal cord injury. Ang mga taong tambok, hilabi na sa mga dakong tiyan o dunay double chin. Sa manaay, mangigo o man. O naputos ang liog sa tambok, dunay dakong puruhan nga matakboyan usab ni ini. Unsa bay buhaton sa mga nakasinati ni ini? Sa mga tambok, ang gina-advise kanila magbawas og timbang, mag-exercise, himuon ang healthy lifestyle. Sa pagkatulog, dapat pangitaon tong posisyon nga makasirkular og tarong ang hangin sama sa pagtihaya. Ang pagpanambal ni ini ginasuta sa doktor ang respiratory system sa usa ka pasyente ug human masuta ginahimo ang close monitoring sa pagkatulog sa adlaw ug gabii. Duna usab aparatos nga ginagamit ang continuous positive airway pressure o CPAP. Ang alternatibo ni ini ang bi-level positive airway pressure ug ang adaptive servo ventilation. Da. Ang mga food supplements sama sa Bilongga Gold Herbal Capsule, dako man usab ang matabang niini aron mawagtang ang mga nibara sa agianan sa hangin. Ang turmeric nga nagunang sagol sa Bilongga Gold dunay katakos nga mutunaw sa taba nga nakaharang sa agianan sa hangin. Apan syempre dapat ginaapilan pod nimo og healthy lifestyle og bawas timbang kay basin mas daghan pa ang taba ang imuhang isud sa lawas kaysa imong tunawon. Ang nakanindot sa Bilongga tungod ang sagol niini dunay taas nga antioxidant properties maong kaya niyang ipagawa sa lawas ang mga daotang mga elemento nga nasud. Sulay gani ang Bilongga Gold, mga higala, ha? Mapalit ka na ninyo sa mga butika. Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga poblasyon Bago City, sa iyahang pagtumar og Bilongga Gold. Nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
3: Eh, ang sakit ng kasing-kasing, mo kwan sa ba mong huot siya. Sipo kumintin sa Bilongga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho. Wala na ako kakapoy. Nawala man.
4: Nawala.
3: Nawala ng sakit sa akong kwan, kasing-kasing.
5: Si Shaki Ayaki.
1: Chiki Yaki.
2: Abot na po ang ato ang oras, mga higala. So dinhin na lang usab kita kutob. Angtod sa sunod natong panag-uman dinhin sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767-031. Ako po si Mommy Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 104.3 FM.

0: 105.7.
1: Naopo! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Ate, ano yan?
4: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7 Enjoy some

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Pre, kabalo ba ka, pre? Niyan tukos amo ang bukid kagahapon, pre. Nakakalot kog kamuti, pre. Hastang dakuha, pre. Mura gyud in towns kadako sa among balay.
3: Eh, kuya, wapod nimo, pre. Sa amo agyod, pre, balay kagahapon, pre. Kuya, wapod kaayo. Kanya ay naaging bitin, pre. Hastang taasa gyud. Niagi, pre, alas 7 buntag. Nahuman, pre. Alas 7 nas gabi, eh.
2: De komo to, pre. Ay! Burit naman ang imo, ha, pre. Dili naman ang katuhuan ang imo.
3: Okay, pre, sige. Para patas na, pre, pagamya imong kamote. Eh. Kaya kuha pong pagamya na kong bitin.
4: Basta, Joy. Enjoy!
0: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Anthony Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
7: Dito ang iya, pag ito nga, no, subong beauty soap na bla, na lang gamit mong kusina. Katapos mo sang tamilamos, tas mot, bala kagalo mo. Mga napatumari ko na sa do, mga 3 days to 4 days, so muna na rin nag-effect bala dayon.
6: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
8: Kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kitay sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kaina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao, pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magnagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magnagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quetes Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
10: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato, pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: 105.7 Enjoy

0: 105.7.
1: Tungod sa balatian nga arthritis, 8 ka tuig naglisod og lakaw si Roger Hasulga, taga Kalinan, Davao City. Apan sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule og pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil, makalakaw na siya og tarong.
2: Amat ni kay sir, wala gani pa, pitigalos gani, lima ka tupa dito sa lakaw kayo, kay sakit kayo. Kasugo ko sa akong misis dito sa Kalinan, papalit lagi. Katurang yung Yaki mo nakawala sir ba? Plus po ko, sabay po ko ka plus oil. Katong Yaki, umaylain nga, magigid maka uli gud kay sige, gumati sa inyo ang programa gud.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat, subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
2: Dugay na gud ning katol-katol na ko ba, mga napulo na katuig, nang gagmay gud nga ko, katol kayo. Kaya, naganda kong kitambal, si mamulian. Kadungog kong yaki, hindi nga na kong palit. Tambalan ako. Ihaplasan na kong mga kalim. Nag-arang-arang, hindi na kayo katol. No? Karoon wala na. No?
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
4: Ka-cute ni Maoy!
5: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo, kay naa na ang bagong Azalicious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay. Og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalicious Bake Shop. Bisitaha ang Azalicious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalicious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalicious Bake Shop. Azalicious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
0: 105.7 Enjoy.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimog epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap or Musa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Kini Yaki Vitamins mga mami, dako kaayo ang mahimo aron makabot sa atong mga anak ang ilang pangandoy nga mo tangkad pastilan kay og babae na magguan mag Miss Universe. Bright, himsog, ligon ang bukog tungod kay kompleto sa nutrients ang Kini Yaki Vitamins. Gikan sa chlorella growth factor, taurine, lysine, B complex, vitamin C, E og A ug uban pa nga mga sagol ni ini. Mao ka na ang nagahatag og maayong panglawas sa mga bata, mga mami. Nasayod kita nga dili tanan bata dunay gana nga mukaon. Bisag unsa pang bitamina ang atong ipatumar kanila. Mao na ang uban mga ginikanan maglibog kung unsay angayan nga himuon tungod wala gihapon gana nga mukaon ang mga anak. Maong mas stress na intawon ang ubang mga mami. Kung ang imong anak mao ka na ang problema, ayaw kabalaka. Basta ang importante, ginahatag nimo ang eksaktong bitamina, hilabi na kining Kini Yaki Vitamins. Huna-huna ang importante nga, bisan o wala siya, gana nga mukaon, himsog siya, wala siya'y balatian. Kay kanang Kini Yaki Vitamins, mga mami, kumpleto ka na sa nutrients. Kay doon nagyoy ubang mga bata nga pilian og pagkaon ang gusto instant kanang pansit canton og noodles og mga pinirito inana ang mga bata sa maong mga paborito sa mga bata nga sa tan-aw nimo walay sustansya nga makuha mamahimo man nimo kini sa gulan og mga gulay nga makapagana kanila para kadtong sabaw naay mga bata po di mo kaon og sagbot. Oo, pero kadtong sabaw maoy ipahigop sa ilaha. Importante usab nga kanunay ginasulti sa mga bata ang mga maayong butang sa pagkaon og gulay og prutas. Kadugayan mukaon ra na sila basta ayaw lang kaayo pagustoy sa iyang gusto nga sa tang-aw nimo dunay dili maayo nga ikahatag kaniya. Kailangan man gud na mga bata nga istoryahon kani makapaayo ni sa imong mauni-mauna. Unya kaon pod ka. Nya, muhungit ka nila. Nya, ikaw mami, magkain ka. Ay, hindi, ayaw ko nyan, hindi ko paborito yan. Nako, ay, hindi, ayaw din. Oo, kailangan makita nila sa ato ang kita man, gustong gusto na to. Kita bitaw mga ginikanan, maguulman yun ta kung dili na to mahatag ang gusto sa atong mga anak. Maong unsahay, makalimot ta nga, makadaot na di ay kanila ang pagka kanang tanang gusto nila atong ihatag nga wala na lang nato ginasuta kung makaayo ba kini sa ilaha. Dili ka na ang pagpangga sa anak mga higala. Pag dili pwede, dili gyud pwede, pero laging may explanation. Aduna kitay perming paliwanag pagpasabot sa ilaha kung nganong dili pwede. Mao nga basta suliran sa pagkaon sa inyong mga anak, ayaw kalimti nga ipatumar ang Kini Yaki Vitamins. Aron makasiguro ka nga himsog siya kay kompleto sa nutrients. Ang Kini Yaki Vitamins sama sa nahisgutan nato ganiha mao na nga giingon namo nga kining Kini Yaki Vitamins dili dapat mawa kini sa inyong mga anak gikan sa 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Bahala na gagmayra sila og kaon basta adunay Kini Yaki Vitamins kompleto na ang ilahang nutrients. Makita nimo na mga bata payaton pero alsaha. Bugat kaayo. Oo. Nya healthy na sila, dili sakiton. Mao ka na ang ginaawhag namo kamo mga mami, mama, nanay nga og aduna kamoy gustong ipangutana, i-text lang sa 0928-6767031. O di ba kaha? Himsog kayo si baby tungod sa Kini Yaki Vitamins, i-share na nato sa uban natong mga kababayan. Paminaw nato si Kuya Loy para sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki Products.
2: Sa mensaheng kipadala sa tong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 0907-228-4605. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins. Kay mo ay akong gipatumar sa ako ang anak karon. Nanambok na gud siya kuya og himsog kaayo. Bright pod og dalitudluan kuya. Si Rosel Dainy kuya. Mo lamang kadto Mami Joy ang text nga ato na tagag pagtagad wa na kita igong oras atong tulumanon yaman na kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, laging tandaan yaman ang kalusugan ingatan. Daghan kaayong salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental.

0: 105.7 Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani ako mga gibati-bati, sakit sa tiil, muna siya kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang lihok yung tulad sa balay ba, mag-inom na nagulang akong banana. Pagpahulay sa good baby bro, nalipo lang ako sa inyo ng tanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, akong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na! Joy
6: FM! Unsaon mo ni Uy?
7: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ko kay nag-absent tamang gud siya sa klase.
7: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na ra, Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Diay, Pads? Katanan ba diay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
10: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
11: Udto na Joy!

0: Nay, nay, ingon ko sa ako classmate nay, anak daw ko slikin kawayan. Kinsa ray akong papa, nay? Anya, ambot in tawon na. Kwapod ko, nakahibalo na. Kay blan out, manggutong higayuna.
1: Basta, Joy. Enjoy!
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
5: Kanang ano manggut akong manghut ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Lihat lang siya mo, Yaki, well, sa gagabi yun. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mapod akong ginahaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mapod akong gamit.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
6: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timanay ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana. Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Kakyut ni Maoy!
8: Kining umaabot na kapistahan sa atong mahal na patron sa siyudad sa Mati, karong September 10, 2026, na si Senior San Nicolas de Tolentino. Ako manghinaot na pinaagi sa iyang panabang ug panalangin, mapuno ang atong mga kasing-kasing sa pagtuo, gugma, paglaom ug pag-alagad sa atong isig katao. Hinaot usab nga magpadayon kita sa paghiusa isip usa ka komunidad nga adunay kalinaw, panag-uyon ug panalangin sa matag pamilya. Kini ang inyong senior board member sa probinsya sa Davao Oriental na si Beverly Morales Dayanan. Happy Fiesta, Senior San Nicolas de Tolentino. Mabuhi ang Mati, mabuhi ang probinsya sa Davao Oriental.
2: Unto na Joy!

0: 105.7
1: Joy FM. Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Una, lain kay kung gibati ba nga parte sa kuan ko paglawas maglisod ko paginhawa unya murag dili kay kuan kaya kung sa so, wala pa ko kainom ato ba nga kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa akong lawas. So nakainom ko, gipatry na ko sa tanan nga akong mga pamilya ngin ana. Okay gid kay gihapon sila sir, pati papa na ako nga may mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa, sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang nga sulayan ninyo.
4: Ate, ano yan?
3: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo, kay naana ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay. Og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. Og para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
0: Unto na Joy.

0: Lungkot.
1: 105.7.
2: Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lost 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka? Babaye nga galo. Mag Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra, naana sa mga butika.
3: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Dito sa Joy in Joy!
6: Joy FM!
7: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Caraga!

0: car wash and vulcanizing shop.
1: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
2: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7.

0: 105.7. 105.7.
1: Joy FM. Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kaina og sangkap. Mauna nga makaayog yud na sa ato ang panglawas. Suway lang yud ninyo. Kay nga no, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan yun nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na yung mga balatian nga mo takboy sa ato ah. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn Damalerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
3: Kanta ka ng kayot.
4: Pero karon?
3: Nakaroon. Bukos na siya. Magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki vitamins yan.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessy Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
1: Joy FM!
7: Ay, unsaon mo ni Uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayong nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga servisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gino-offer nga servisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu makontakt sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
11: Mga taga Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake?
4: na og pagita sa layo kay naa na ang bagong Azaleas Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bag-ong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azaleas Bake Shop. Bisitaha ang Azaleas Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. Og para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azaleas Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azaleas Bake Shop. Azaleas Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
6: Punto na Joy!

0: Alright, class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyak, Tindog, spelling aragod ang success?
1: Bye. Doha ba to ka S ang success? Pambutin mo ba, hinaadyon mo ba? Uy, Bisaya, kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tuloka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin mi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
6: Naliinawagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
7: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
8: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
7: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa, manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
6: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
10: Ka-cute ni Maoy!
3: Joy FM!
11: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24-hour hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
12: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumon nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan, kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
3: Udto na Joy!

0: Lungkot.
1: Basong ito ay sa iyo. Mapapawi ang iyong uhaw sa unang pagkakataon. Ang labing namumutla't biyak. Ang mga matang walang pigil sa pagsiyak. Panlabing siyam na paumanhin. Pangdalawang buwan.

0: ating ananda. Magbabalik buhay at magiging pula.
1: 105.7
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa panit ni ini.
3: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katol-katol sa panit akong bata. Lagi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Ganyan nang siya sa nga barkada nga daw aro po no. Pero yung ko nga tistingan lang natog Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo tagitistingan ako. Salamat yun naayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Mami, Mami, thank you po!
1: Ang kwento ng buhay mo.
2: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
1: Minsan, ikay bigo.
2: Kanang gugma nga ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
1: Minsan, luhaan.
2: Apan, mintras nagatubo ako, ako gayod ibati ang kalisod sa kinabuhi.
7: Tayo ay matanda na.
1: Mga nagdaang alaala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
2: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
1: May mga pagsubok.
2: Mintras buhi ta, aduna gyud kitay problema. Mao manay kambal sa to ang kinabuhi.
1: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto na Joy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Ngayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, makig-uban na usap kaninyo sa atong tulumanong Yaki. Ong buotan ipasabot, yaman ang kalusugan ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory, ang nagahimo

0: O epektibo kaayo ang Yaki Liniment Oil. O sa kinik alternative medicine, kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat subukan ninyo. Mga igala, kung kanunay ka mapasaran sa kaon, unya kusog ka mo inom og soft drinks, peligro nga mataptan ka sa balatian nga ulcer, o sa kinikasakit sa tinae. Basta mo atake na kinidili ni mo masabot ang imong gibati, hinungdan ang imong trabaho o panginabuhian, maapektuhan usab mga higala. Aron malikayan kini, ayaw gyud kalimti ang imong pagkaon kay mao ka na ang nagahatag og enerhiya kanimo. Daghan ka mahuman kung nakakaon ka og tarong. Mas maayo usab nga apilan nimo sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule isip usa ka food supplement aron makasiguro nga mahatag sa kaugalingon ang igong nutrients og malayo ta sa mga klase-klasing mga balatian. Ang ulcer mga bangag gini sa lining sa tinae nga nagaprotekta sa duodenum nga makita sa taas nga parte sa gagmayng tinae. Parte sa tinae nga dunay contact sa asido sa tiyan og enzymes. Usahay tawag nila ni ini gastric o duodenal. Lisod kini ma-diagnose mga higala. Ilabi na kung apilan pa og laing sintomas, maong kinahanglang yun og laboratory workup og diagnostic procedure. Kaniadtong panahon, gituuhan nga ang hinungdan sa ulcer mao ang stress. Sobrang paggawa sa asid sa tiyan, napasaran sa kaon, sobra katambok ang ginakaon. Alcohol, sigarilyo o uban pa, muna nadaot ang lining na nagaprotekta sa duodenum o esophagus. Sa kasamtangang panahon, nasuta ang ulcer tungod kini sa infection sa bakterya. Ang uban pang hinungdan, ang sobrang pagtumar sa mga painkiller, sama sa aspirin, ibuprofen, o naproxen, mga higala. Kaning mga synthetic drugs nga kini mga higala, hilumang good kini sa ato ang mga kalawasan. Mauna kung aduna kamay nahibaw ang mga herbal mga higala, dili kay mo adto tadayon, maglabad-labad lang gani ang ulo gamay, adto dayon, palit dayon og tambal, inom kay para mawa dayon. Maka naman pwedeng itulog lang na usa nato mga higala, kay basig na kulangan lang ta og tulog, stress ta, kumbaga pahuway lang ang kailangan. Unya sobra kong manigarilyo, kanang sobra ang yung panigarilyo, mauna makapasakit pod nag ulo mga higala. Kana ganing dili nagaparigarilyo, makalanghap na, diretso gyud na dayon sa kuto-kuto. Karon kung asidik ang tao, magsuka nga dili man unta siya ang nagapanigarilyo. Ang tao nga sobra kong makapanigarilyo, mao kani sila ang prone sa duodenal ulcer. Ang mga tao usab kusog mo inom og alak, prone usab sa esophageal ulcer. Ang mga tao nga sobrang mo inom og tambal, prone usab sa stomach ulcer. Yon. Stomach. Ang mga sintomas ni ini mao ang grabing kasakit sa tiyan mga higala tungod sa asido gikan sa pusod padulongad to sa kuto-kuto. Mas mosakit kini hilabi na kung walay sud ang tiyan nga mga pagkaon og moatake sa gabi. Mawala kini kung makakaon na og ginagmay og makatumar syempre og tambal apan mobalik ra gihapon. Mao nga kung mo grabe na kini magsuka og dugo og ingon man ang pupo, aduna po'y dugo sa usa ka pasyente. Kini malikayan kung bag-uho nimo ang mga dili maayong naandan. Kaon gyud og tamang pagkaon og sa tamang oras mga higala. Ginarekomenda sa doktor ang pagkaon sa high fiber nga makuha sa prutas og gulay. Bisan og moingon na lang tao, sige kaning prutas, bisag unsa na lay prutas nga naata diha no nga available, pero kining gulay mga higala, klaro mang gyud ni ilabi na og dari sa kaning mga bukid-bukid. Bisag mag-backyard lang ta mga higala, labi ka nang malunggay, bisag ilabay na mo tubo mga higala, murag imposible na kaayo nga mag problema ta og gulay mga higala. Mao na ang ginarekomenda usab namo kaninyo, kining Yaki Herbal Capsule. Himuon nato kining food supplement tumaron makatulong matag adlaw kay kumpleto kini sa nutrients malikayan ang balatian nga ulcer usab. Mo na ang hinungdan niini nga kung ngano ginarekomenda namo kaninyo nga magyaki herbal capsule ta kay dili nato makaon ang tanang mga gikinahanglan sa ato ang panglawas. Por iso, dapat na ataya ka herbal capsule aron matabangan. Kay kani siya ang magapuno sa kakulangon sa agi kinahanglan sa atong mga panglawas nga wala nato nakaon. Kay ang Yaki Herbal Capsule nga taas ang sagol ni ini mao ang spirulina. Dunay phytonutrients nga makapataas sa kinabuhi, makapakusog sa immune system ug mobatok sa lain-laing mga balatian, mga higala.
1: I'm San Miguel. Nasa Davao na po kami ngayon. 2 buwan, nag-case ako ng sakit. Nahirapan ako dumumi, nahirapan akong umihi, sobrang sakit. Tapos nung uminom ako ng yakit, wala na akong nararamdaman ngayon.
0: At yan ang kabuuan ng ating 5 minutong pagsama-sama, mga kaibigan, dito po sa ating programang Yaman ang Kalusugan Ingatan. Kung nagnanais po kayo na i-share ang inyong mga karanasan sa ating mga produkto, pakitext lamang po sa 0928-6767031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat at hanggang sa susunod nating programa.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7.
3: Joy FM.
4: Dear Mommy Joy.
0: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

11 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Napakainit ng hapon dito po sa Kidapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? Medyo nagka-technical trouble may mga ka-joiners. Ang butog asa kumutan aw ani ron. Oo. So, sa ato ang mga ka-joiners diha sa Pangil Bay, ang mga naka-online. Oo, nag-brown out na po diha. O ingon man ang ubang mga lugar diha nga naka-live sa ato ah. Assalamu alaikum sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. O ingon man ang kinatibukang probinsya sa Davao Oriental, ang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM, o ang Bislig Surigao del Sur sa 99.3 Wow FM. Siyempre din sa North Cotabato na makaabot taong Gagayan ang 102.3 mga ka-joiners, Joy FM. Kumusta, kumusta? Sa tanang mga nagpaminaw karon, sana po ang tanan nakapaniod to na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan na asumayong panglawas. Ito na po ang ating programa ng Dear Mommy Joy hanggang alas 2 po ng hapon. Partner ko po ngayon si Pomelo Joy. Nasa Davao Oriental si Danda Landan at Louis Simon. Welcome po mga ka-joiners. Sa ating mga drivers na mga sweet lovers, sa ato ang mga sasakyan nga naka-tune in karon dinhi sa ato ang programa. Daghan kaing salamat mga ka-joiners. Sa mga naka-live, ayan, ipagawas na ka ng inyohang gibati. Mga greetings, madiha. Ipadala lamang sa ato ang 102.3 live. Ayan po mga ka-joiners. O, ito na ang unang awitin po para sa ating lahat.

17 minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon. Nasa unang bahagi po tayo ng ating programa nga Dear Mommy Joy. Ayan, sa lahat po ng mga naka-live ngayon, thank you for watching. Evelyn Polonzaga, thank you Lynn. Lynn Mangadlaw, Zazpa, good BM Mommy shout out, watching from Bakulin. And also from Vivian Labawan, Latimbang. Good afternoon, Mami. Pag-greet ko sa akong Mama Lilia Latimbang diha sa Barangay Gubatan Magpet nga permi nagapaminaw sa imuhang programa matag hapon. Request ko og song Ikaw at Ako, watching from San Andres, Catanduanes. Angel Lintukan na Berang, Mami Joy, magandang hapon po. Shout out Ramirez Dayaw Street sa ako ang mga kauban. Si Ate Chek, Kuya Bad, si Chabi. Ayan, TY po. Rekrek Eliseo, greet lang na ako ang Eliseo family, Alilungan, Leanos, Olanos, Donato. Daghang salamat, Mami, sa pagbasa, watching from Bislong, Marayag, Lupon, Davao Oriental. Maying hapon sa mga taga-Lupon. And Romeo Andilon, good PM po. Shout out sa Andilon family dito sa Ugis. At pa-request ako ng song, The Only One. Thank you po, Mami, and God bless. And from Nanak, magandang hapon, Mami, watching from Kuwait. Pag-greet po ng aking mga mahal sa buhay, Agat at Lipatuan na family. Thanks po. Susan Manda, magandam. Musta, Mami? Shout out na ko ang ako ang mga anak na naa sa Saudi o naa sa Trento o Gabis League. Musta ka mo, mga anak? Miss kamayo. Miss na ko kamutanan. O ilabi na sa ako ang bana, Mami. Kana lang salamat o palihog pagpatugtog sa awit Destiny. Salamat, Mami, sana ma-play. Ashley Lagzamana, hello, Mami Joy, greet day na ako dari sa Barangay Tumicor, Ampatuan, Maguindanao. O from Ashley ng Tumicor. Sherlyn Simon Felix, hello, Mami, shout out na ako si Maricar sa Batawan nga naglingkod-lingkod. Hayahay kaayo, sana all. Init kaayo ang panahon, no? Ellen Iligan Agbot, thank you for watching. Jim Aquizon Vergara, maraming salamat sa panunood po. At 20 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Ito na po ang kasaysayan na ating tutunghayan.

Patod pa sa sulat, magandang hapon po, Mami. At sa lahat po ng mga sumusubaybay sa inyong programa, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Leo. May asawa na po. At buntis ang asawa ko ngayon. Gusto kong pigilan ang sarili ko. Nasuluhin na lang sana itong sitwasyon na to. Isa po kasi akong sundalo, Mami. At madalas, malayo po yung assignment ko. Di ko naman pwedeng dala-dalahin ang asawa ko. Hindi katulad noong hindi pa siya nagbubuntis. Pero mula nung magka-phobia siya, nung atakihin ang kampo namin, minabuti kong huwag na siyang isama. At dahil sa naranasan niyang trauma, umayag naman siya na maiwan sa mga magulang ko. Madalas nag-aalala ako sa kanya. Mahal na mahal ko yung asawa ko at alam kong mahal na mahal din niya ako. Walang araw dahil di kami nagvi-video call basta may signal. Ganun namin kamahal ang isa't isa. Hanggang sa dumating sa punto, Mami, na habang tumatagal, dahil minsan sa isang taon, minsan lang ako nakaka-uwi. Minsan, dalawang beses sa isang taon. Unti-unti kong napapansin sa asawa ko na parang okay lang sa kanya kung di kami magkita. Okay na sa kanya na hindi kami magkausap sa telepono. Mga bagay na nagtataka po ako. Lalo na nung umalis na po yung mother ko na nag-abroad. Kasi dalawa lang kami magkapatid eh. Babae yung kapatid ko. At syempre may asawa na rin. At bata pa yung mother ko. Ganon din ang father ko. May negosyo yung father ko. Nagbibiyahe po siya ng mga grocery items, nagsusupply sa mga maliliit na tindahan sa subdivision. Kaya siguro naaliw lang din yung tatay ko kahit wala ang nanay ko. Hindi ako nag-isip ng ano paman. Siyempre yung asawa ko, anak na rin ng tatay ko yun eh. Madalas ko nga ipinagbibilin sa asawa ko na sana bago umalis ng bahay yung tatay ko, nakakain na. At may maliit na bata na kasama sila sa bahay, grade 3. Batang lalaki na laging katabi ng tatay ko. Libang taon na kaming mag-asawa, di kami magkaanak. Hindi namin pinilit. Sabi kasi namin, kung talagang ibibigay, ibibigay. Kung hindi, wala kaming magagawa. Pero katulad ng nararamdaman ko sa asawa ko, na hindi na niya ako namimiss. Kung hindi ako ang tatawag, hindi katulad ng dati, siya po talaga ang nagkukusa. Alam mo yung hindi mapalagay kapag early in the morning,
Hindi niya ako matawagan at bago lang man matulog, matagal kaming nag-uusap. Pero ito nga, nung umuwi ako, parang malamig siya sa akin. Gusto kong magduda. Pero kinukumbinsya ko yung sarili ko na huwag. Sa isang taong totoong nagmamahal, kailangan mo naman talaga magtiwala. Kaya ganun ang ginawa ko. At sa pag-uwi ko na yon 2 linggo na magkasama kami ng asawa ko. At yung 2 linggo na yon, hindi rin umuwi yung tatay ko. Tuloy-tuloy sa kanyang mga biyahe, yun ang sabi niya. Saka lang siya umuwi. Nung aalis na ako bukas. Pagkatapos nun, hindi ko alam kung bakit sobra akong kinakabahan. Para bang iba. Naiiba na ako sa environment sa bahay. Parang may mga iwasan. Alam mo yung mga ganun? Nararamdaman talaga yan eh. Hanggang sa umalis na nga ako, niyakap po yung tatay ko at sabi ko sa kanya, huwag niyong pabayaan yung asawa ko. Mag-ingat kayo dito. Ganon din nga ng asawa ko. Sinabihan ko siya, sana makakain ng tamang oras ang tatay ko. Mahirap na magkasakit, wala kasi yung nanay ko. At si nanay naman, hindi masyadong tumatawag sa tatay ko. Pakiramdam ko, kaya nag-abroad yung nanay ko dahil masama ang loob. Gusto niyang mapalayo. Hindi lang malinaw para sa akin kung ano talaga ang tunay na dahilan. Hanggang sa ilang buwan ang nakaraan, nung tumawag ako sa asawa ko, sabi niya buntis daw siya. Hindi niya masabi kung ilang buwan na. At tuwing tinatawagan ko siya, hindi siya nagbabanggit ng binubuntis niya. Tumawag ako sa nanay ko. Tinatanong ko ano ang pwedeng maramdaman ng isang babaeng buntis. Sabi naman ng nanay ko, hindi parehas anak. Bakit buntis na ba asawa mo? Sabi ko, opo. Sabi niya, bakit parang hindi ka masaya anak? Tagal na kayong magkasama, ngayon lang kayo nakabuo. Sabi ko, masaya naman nanay. Nag-aalala lang ako. Dahil wala ka, wala rin ako. At hindi pa ako nakapagbakasyon. Nanganak na po yung asawa ko. At sa bilang ko, 7 buwan, nanganak siya mula ng ibalita niya sa akin. Kaya nung sinabi niya nanganak na siya, tanong ko sa kanya, normal ba? Kompleto ba ng buwan? Opo daw. Kaya tumahimik na lang talaga ako. Hanggang sa nakauwi ako, mami. At umuwi rin yung mother ko. Masaya ako dahil nakasama ko na naman yung nanay ko.
Pero nakita ko sa kanyang mga mata ang lungkot. Hindi rin siya masaya doon sa apo niya. Kaya isang gabi isinakay ko siya sa motor. Nilabas ko siya. Kumain kami sa labas. Pagkatapos namin kumain, nag-usap kami. Kinukwento ko sa kanya yung nararamdaman ko, Mami. At nagkwento rin siya sa akin. Bottom line, nagdududa pala siya sa tatay ko at sa asawa ko. At yun ang dahilan kung bakit siya umalis. Dahil nasasaktan daw siya. Yung tatay ko daw, kapag umuwi may pasalubong sa asawa ko. Hindi naman daw masama yun, sana mayroon din siya. Pero iba daw talaga ang pakikitungo. At sabi pa niya minsan, nawawala yung asawa ko ng tatlo-apat na oras habang nasa trabaho yung tatay ko. At naiintindihan ko sa nanay ko na feeling niya siguro nagkikita. Hanggang sa nagkasundo kami ng nanay ko na puntaan yung ospital kung saan nanganak yung asawa ko. Nawala ako. Pangalan ko, yung nakalagay na tatay doon. Pero, tatay ko naman ang kasama ng asawa ko nung manganak. Pwedeng hindi ko pagdudahan yun. Siya naman kasi ang kasama sa bahay. Pero nung makita ko yung bata, Mami, hindi ko po talaga maramdaman. Hindi ko maramdaman na anak ko. At nakita ko na sobrang makapag-alaga yung tatay ko sa bata at sa asawa ko.

hanggang sa yung pagbubuntis niya sa pangalawa na malapit na rin siyang maganak. Hindi ko pa rin siya sinumbatan. Nagkasundo kami ng nanay ko na ipagtapat na sa kanilang dalawa yung aming nararamdaman, yung aming mga pagdududa, lalo na sa aming mga nakikita. Gusto na namin sabihin na hindi ko pwedeng angkinin yung bata na akin. Kasi sa ospital, nung manganak siya, kumpleto ang buwan. Samantalang, mula nung umuwi ako, hanggang sa manganak siya, 7 buwan pa lang yun. At ang ipinagbubuntis din niya ngayon, malamang hindi rin sa akin. At malamang mga anak yan ng tatay ko sa asawa ko. Sobrang sakit ang nararamdaman ko, Mami. Di na ako nagiging masaya sa trabaho ko. Natutulala po ako. Minsan sinasabi ng mga kasama ko, bro, umuwi ka na lang, huminto ka, mag-resign ka. Ano ba nangyayari sa'yo? Ano bang problema mo? Mahirap naman kasi ikwento yung problema ko, Mami. Ang hirap-hirap pag wala kang napagkwentuhan. Tanging nanay ko lang. At yung nanay ko, mas pinili niyang bumalik na naman sa abroad kaysa manatili. Agang isang araw, nag-video call sa akin yung nanay ko. At ang sabi niya sa akin, anak, hindi na ako babalik sa tatay mo. Kasi tinawagan daw siya ng tatay ko na humanap ka na ng makakasama mo dyan. Hindi na kita kailangan, hindi na kita mahal. Kaya yon ang sabi ng nanay ko na kung uuwi man daw siya, doon na siya sa lugar ng kanyang pamilya, pamilya ng mga magulang niya, at hindi na uuwi sa amin. Tinanong daw ng nanay ko bakit may kapalit na ba ako. Ang sabi daw ng tatay ko, huwag mo nang itanong. Patawarin mo na lang ako. Dahil hindi ko naman kaya na wala ka. Hindi ko na iwasan na maghanap ng iba. At nung umuwi ako, parang ayaw na nilang itago pa sa akin. Alagang-alaga ng tatay ko yung asawa ko na manganganak na rin siguro by September. Ako halos hindi na ako kinakausap. Kaya napilitan ako na kausapin ng asawa ko at sabihin sa kanya na hindi akin yung anak niya. At gusto kong malaman kung sino ang ama ng mga bata.

Pero ang sagot niya sa akin, alam mo naman talaga siguro na hindi ka magkakaanak, di ba? Pero alam mo na ako gusto ko. Sa isang taon, mabuti na kung nandito ka minsan. Minsan pag sinuswerte, 2 beses. Namamatay yung pagmamahal ko sa'yo. Kasi malayo tayo sa isa't isa. Minsan hindi napipigilan yung lungkot. Yung pangangailangan. Kaya gusto na kitang tapatin. Nawala na rin yung pagmamahal ko sa'yo. Kaya gusto ko na palayain ka na at palayain mo na rin ako. Wala nang silbi para maging tayo. At alam ko, ganun din ikaw. Nawala na rin yung init ng pagmamahal mo sa akin. Dahil sa magkalayo tayo. Pagkatapos nun, sabi ko sa kanya, wala naman ako magagawa. Kung yun ang gusto mo, sige, palalayain kita. Pero gusto ko lang malaman kung sino yung ama ng mga anak mo. Matagal po siyang nanahimik, Mami. Nakita kong tumutuloy yung mga luha. Dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Malalaking mga luha. Maaaring luha ng pagsisisi. Pero wala na siyang magagawa dahil nasa sitwasyon na siyang ganun. Inulit ko, sino ang ama ng mga anak mo? Sinagot niya ako na tatay mo ang anak ng ang ama ng mga anak ko. Sa mga sandaling yun, wala ang tatay ko. Di na ako nagtanong pa, para ano pa. Pero nakita ko siyang humagulhol ng iyak. At naririnig ko siya. Sabi niya, patawarin mo ako, Leo. Nung una, hindi ko sinasadya. Dala lang siguro ng pangangailangan ng katawan. Kaya napilitan akong kumapit sa ama mo. Pero habang tumatagal, yung pagmamahal ko sa'yo ay nailipat na sa kanya. Mahal na mahal ko na ang tatay mo.

Nasa duty ako ngayon, Mami. Maririnig din kita. Gusto kong magkaroon ng desisyon sa aking pag-uwi. Kasi sa pananahimik kong yun, kahit hindi pa tapos yung mga araw na dapat manatili ako sa asawa ko, hindi ko na po tinapos at bumalik na po ako sa trabaho. Lumuluha. Nasasaktan. Maraming tanong kung bakit. Pero, ang hirap manghusga. Hindi ko pwede husgahan yung asawa ko o magsalita ng kung ano man. Dahil sinabi naman din niya kung ano ang dahilan. Mas lalo na po ang tatay ko. Kaya gusto ko pong humingi ng payo po sa inyo. Ano po ba ang dapat kong gawin? Katulad ng aking sinabi sa aking pag-uwi, malapit na. Gusto ko nang magkaroon ng desisyon. Kaya humihingi po ako ng payo po, Mami. Tulungan niyo po ako kung ano po ba ang dapat kong gawin. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa pagbigay ng panahon sa aking kasaysayan. Maraming salamat po, nagmamahal. Leo.

48 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Nasa ikalawang bahagi po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Thank you for watching. Salvador Masangay sumating. Shout out daw sa Sitio Batiano. Ang sumating Masangay Tomanggong family watching from Pasay City, Metro Manila. Thank you po, Mommy.

Buayan sa ako ang papamiling Albert Mandabon og ng agot og nga nagagot og abaka. Ivy Tomas Bernados, thank you for watching. Mars Angeles, maganda mo Angeles daw og Mariano family. Hello. Og ingon man si Dato Aban, nag-request ng song, Miss na Miss Kita. Thank you, Mami, from Marbel Matalam. And also from Nora Langkowas Mumalayag. Good afternoon, shout out my family dyan sa Barangay Kigan sa Upi, Langkowas family and all Mumalayag family. Thanks, Mami, shout out from Mama Nora Langkowas ng Mumalayag. O Mumalayag ng Saudi Arabia. Jong Maimad, thank you for watching. Good afternoon. And also Larry Batinoy, good afternoon, Mami. Pa-shout out sa City Ucawayan. And Miriam Balabagan, greet ako sa mga kasama ko dito, si Nabay Soma, Sulaiman Soraida, Pagayukan, at sa lahat po ng Sulaiman family, Pagayukan. At especially po sa asawa ko na guwapo. Pa-play ako ng song na Greatest Love of All. Thank you po sa pagbasa. Jim Jim Pisukan, good afternoon, shout out from Mati City daw. Request lang ako ng song Dadalhin. Kana lang, Mami. And also from Samra Makapindig. Shout out daw naman kami dito sa Kibayaw, Carmen. Shout out sa family Makapindig. Syukran, Mami. And Laura Sansano, shout out from PM Sabricari. Annalyn Magdagasang, thank you for watching. Jarlene Panuayan Tibog, maying hapon, greet lang daw ang mama o mama dyan sa San Isidro, Manay. Og ang Tibog family. Og ingon man si Renren Patricio Donato, shout out lang sa kasama ko dito sa Angel, Bitchy Boy, Rice Mill dito sa Upper Paatan, Kabakan. Sila ni Jackie Ubing, Junjun Saldi na nakikinig sa iyo ngayon, Mami. And also from Sheila Soliano Ganzan, good afternoon, Mami, watching from Banisilan. Mariel Jean Antalogronio, hello daw sa iyahang mamay Davin Dolores Bugsad, Logronio Logronio A. Maria Ninia, Logronio Antaw Michael, Angelo May, Devilin, og ingon man si Seiko, ang Kudada family, og Mamparo. Marlina Badadao, thank you for watching. Ria Olangkaya, thank you for watching ng Dato Paglas, MDS. Angeline Yarn, greet diri sa Batiano, Bonbon nga naminaw. Sa imo og ilabi na sa ako ang mga anak og sa akong bana nga si Richard na nagapahulay kay Gikapoy sa adlaw-adlaw nga trabaho karon ragyo siya kapahulay. Nahala pagpahulay diha. O gaingon man, den siya Alamada Pabro, patugtog ang Bakit, Mami. Salamat sa pagbasa. Samra Makapindig, request ng song Kalapastangan. And Saradel, shout out, Mami, sa Bagumbayan Magbet. And Fire Roads Kalalagan Ali, listening from Salama, Banisilan. Pa-shout out po, Mami, habang nagre-refill at nagpe-prepare ng paninda. Romnick Alinog, afternoon shout out dari sa Sitio Lanipga, Barangay Pichon, Caraga, watching from Baganga Public Market. Ivy Miscala, Mami Joy, maayong hapon. Pa-shout out po sa ako ang bana na si Daniel Senior og sa ako ang anak na si Ivan og Daniel Junior. Amping mo permidiha. Thank you watching from Kibuntungan. Baka na ang mga naka-live karon sa ato ang mga ka-joiners habang 7 minuto na lang bago mag-alas 2 po ng hapon. Balikan na po natin ang ating letter sender na si Leo. Magandang hapon sa iyo, Leo. Nako. Parang wala na tayong dapat na maraming pag-usapan pa dito, Leo. Oo, talagang ang mag-asawa na magkalayo. Kaya ako, hindi talaga ako kumporme dyan eh. Dahil, hindi kasi pareho yung tao. May mga kanya-kanya tayong mga kahinaan. Kaya, nag-asawa yung tao para may makakasama sa buhay. Kaya yung mag-asawa na nagkakalayo, bihira lang talaga yung nagiging maayos ang pagsasama. Minsan yung lumayo ang naghanap, minsan yung naiwan naman ang naghahanap. Tama ka, mahirap maghusga. Pero, yung nanay mo pala ang una na na nakaramdam ng pagbabago sa tatay mo. Pero maaaring hindi niya inisip na
yung asawa mo.

ang dahilan. Dahil sa trabaho niyang biyahe-biyahe rin, baka iniisip ng nanay mo na ibang babae. At nakapag-desisyon na siya for ilang taon na wala rin siya, na naging malayo siya sa asawa niya, sa tatay mo. Nakapag-desisyon niya siya na lumayo na at palayain nila ang isa't isa. At ikaw naman ngayon, yan ang hinaharap mo. Alam mo, tao po. Tao lang po tayo. Talagang nagkakasala. Walang perpektong relasyon na pwede nating sabihin, pwedeng magkapatawaran. Pero ang mabigat doon, na talagang wala ka nang babalikan dahil sa pronouncement ng asawa mo na hindi ka na niya mahal, mahal na niya ang tatay mo, yung pagmamahal niya sa'yo ay naibaling na doon sa tatay mo at hindi na ikaw yung mahal niya. Yun ang mabigat doon. Para ano pa? Para mag-isip ka na maging maayos kayo o magkaayos kayong muli at magdadalawa na yung kanilang anak. Kaya payo ko sa'yo, mahirap na talaga i-repair yung sitwasyon ninyo, lalo na't yung tatay mo ang ama ng mga anak ng asawa mo. Paano kaya sasabihin yon, mga kapatid mo, sa ama yung magiging anak ng asawa mo? Grabe, no? Napakasakit. Ang bigat-bigat para dalhin. Pero ano bang magagawa natin? Mabuti sana kung pinaplano pa para pwede pang pag-isipan. Nandyan na eh. Naana sa sitwasyon, ngayon ana. Kaya ang gusto kong sabihin sa'yo, sa pagbalik mo, kausapin mo ng asawa mo, ang tatay mo, na binibigyan mo sila ng kalayaan, na iiwanan mo na yung asawa mo para sa tatay mo. Yan lang ang paraan eh. Wala na akong ibang nakikita pa dahil sa hindi ka na niya mahal. At saka tatay mo mismo ang involved at saka asawa mo. Huwag ka mag-alala, Leo. Lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, may mga kanya-kanyang dahilan yan. Malay mo, may makikita ka pang babae na mas magiging higit pa sa asawa mo. At yung pagbibigay mo ng laya sa kanila, ng tatay mo, bahala na ang kataas-taasan sa kanila. Ang ginuoray, bahala nila. Huwag maayo na lang gani. Kay kalmado ka nga pagkatao. Hindi ka judgmental sa sitwasyon. Kaya humingi ka man ng payo sa akin, yun ang maipapayo ko sa'yo. Hiwalayan mo na asawa mo. Hindi ka na niya mahal. Kasi pag yun ang nawala na, yung pagpapahalaga, ramdam ko na mahal mo pa rin yung asawa mo sa kabila ng lahat. Dahil ang tunay na pagmamahal, doon man talaga yan lumalabas, yung nasa krisis na sitwasyon, wala sa maayong sitwasyon. Oo, ikaw ganon, pero ang asawa mo hindi na. Kaya mas makabubuti para makamove on ka sa pag-uwi mo, palayain mo na siya para sa tatay mo. Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. Napakasakit. Napakabigat. Pero sabi ko nga sa'yo, only God knows. Minsan, akala lang natin nasaktan tayo. Minsan, akala natin nakakahiya. Pero ang sabi naman,
akala mo lang. Ang hindi mo alam, yung mga nangyayari sa ikabubuti. Padayon lamang sa imong pagkamaayong tao. Permi ka mag-ampo. Nga hinaot po unta, maabot ang panahon, maabot ang tamang babae sa imuhang kinabuhi. Daghan kaayong salamat. Mga ka-joiners, thank you so much. Wala naman tayo oras sa tanan nato mga ka-joiners sa nakalain-lain nga mga lugar nga naka-tune in karon sa ato. Ah. Sa tanang mga naka-live, sa mga nagapadala sa ilang mga greetings. Sorry sa uban nga wala na nato mabasa. Oh, naapadire. Love you daw, mami. Thank you. And also galing kay Elmo Dadog Sayugan. Shout out daw sa family Sampulna at family Sayugan. Maraming salamat po sa inyo. Ah. Kaya nga kahit na kanina, medyo kinakabig ako ng bigat ng katawan. Pero mabuti na lang, andyan palagi si Bilongga Gold. Ininuman ko lang ng Bilongga Gold, hoping after 30 minutes, magiging maayos yung pakiramdam ko. At eto nga, dahil kay Bilongga, thank you. At nakapag-program ako ngayon, nagkasama po tayo. Kaya patuloy po akong nagpapadala ng mensahe sa inyo na kapag may mga rayuma kayo o arthritis, sakit ng katawan, bukol-bukol, Bilongga Gold po ang solusyon yan. Sa mga hindi pa po naniwala, sana maniwala na po kayo, sana masubukan na po ninyo. Isipin nyo lang, wala namang mawawala kung testingan ninyo, mga ka-joiners. Kidiyaki para sa inyong mga anak, o ingon man ang ganado capsule para astig kita permi, o ang Yaki Herbal Capsule, protection sa inyong kidney o ingon man, dili mo prone sa UTI. Naaka na sa mga butika o ma-order pod sa Shopee, mga ka-joiners. Daghan kaing salamat. Padayon nga nag-usbong, padayon nga ginasaligan sa mga tao ang mga produkto sa Yaki. Daghan kaayong salamat sa inyo. Ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa, mga ka-joiners. Katulad ng lagi ko pong ibinibilin sa inyo, huwag po tayong makalimot na laging magpasalamat. Ano man ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin. Sana nagawa po natin ang tama, lalo na sa araw na ito. Maging mabuting mamamayan po tayo. Gumawa po tayo ng mabuti at patuloy po na umasa sa panibagong araw ng ating mga buhay. Huwag natin itali ang ating mga sarili sa nakaraan. Huwag tayo mamroblema sa bukas. Wala kasing pangako kung anong mayroon bukas. Yung araw na to ang pinakamahalaga. Buhay tayo, nagagawa natin kung ano ang gusto nating gawin. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na magpasalamat, makisalamuha sa mga mahal natin sa buhay, at magpasalamat sa Ginoo sa iyahang kaayo. Mami Joy po, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na pud ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kastang sa mukha gyud maghigala. Basta mo akata mo atake na gani kining ubo. Dili ka katulog. Makaulaw kaayo kung mo atake nga naa ka sa public place kay mamahimo kang center of attraction. Mura kag sigig iro nga nagsigig kahol ba sakit kaayo ang tutunlan. Oh, ug ganang imuhang dughan, di ba? Gibati ba na ninyo? Ang ubo mga higala kayang wag tangon og batukan sa luyang dilaw nga mao'y sagol sa Bilongga Gold. Nga mapalit na karon sa mga butika. Nakabalo na ba mo? Dunay volatile oils ang sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule nga makapaluag sa tutunlan, makapahumok sa nagmala nga plema nga nagabara sa agianan sa hangin. Basta kanunay nimo tumaron sa kaning Bilongga Gold, muluag ang pagginhawa og mugawas ang plema, mulami ang imuhang pamati. Ang nakanindot sa Bilongga Gold, mga higala kay duna usab kini curcumin nga iladong dunay multiple antioxidant properties. Ang lain pang mga mineral, chemical og vitamins nga makatabang sa maayong panglawas ang makuha nimo sa sagol sa Bilongga Gold mao ang tumeron, atlanton, zingiberon, tumerol, di alpha, philandrin, carvon, camphor, curcumin, starch, resin, phosphorus, iron o calcium. Unsa pa may imong pangitaon mga higala? Ang ubo sintomas kini sa mga sakit nga posibleng konektado agianan sa pagginhawa o sa baga. Mamahimong virus o bakterya ang hinungdan niini. Kung tungod sa virus, mawala ra kini sud sa pipila ka adlaw, hilabi na kung kusog ang imuhang pangdepensa o immune system. Apan kung bakterya ang hinungdan o chronic cough na kini, tungod sa tuberculosis o TB, chronic obstructive pulmonary disease o COPD, hika o asthma, kinahanglan na kini og igong medical attention. Dili na ni madaog patubig-tubig na, no? Muna nga... naagyod tayo paniid. Kasagaran, antibiotic ang irisita sa doktor, busa mas maayong magpahiling sa doktor, aron mahatag ang tamang synthetic nga tambal, alang kanimo. Labi na kung pila na kaadlaw ang imong ubo, dili na maayong apasagdan ka na. Kinahanglang yud sundon ang sugyot sa doktor, dapat tama ang oras sa pagtumar sa tambal nga iyang ereseta. Aron dili kini mamahimong hinungdan sa paghinay sa imuhang immune system nga mamahimong makahimo og laing sakit. Tinuod yud na kung sa ang oras nga ginaingon, maugyud ang oras nga imuhang pag-take pod ana. Kaya gani kasagaran sa mga doktor, i-admit ka. Kay aron maeksakto ang oras sa pagpatumar sa imuha sa mga tambal. Kay og naa sa balay, limot-limutan ra kung kanus ang mahinumduman sa karapod inumon. Nasabtan ninyo na, importante kaayo ka na. Mas maayo gyud mga higala nga kung wala pay ubo o mga balatian, himuon ng food supplement ang Bilongga Gold. Makapakusog manggod kini siya sa imuhang immune system. Kung wala kay kwarta pampalit og Bilongga Gold, mamahimo man usab ka nga maglaga og luyang dilaw. Kini ang himo ang tsaa aron mo lami ang iyahang lasa og uban pang aron mo da kanang sa ganini aron mo lami ang iyahang lasa kanang uban ginasagulan nila og honey kon dugos o di ba kaya kalamansi o limonsito. Ayaw lang og saguli og mga pampalasa nga dunay preservative. Mas maayo ka ng fresh usab nga mga sagol aron dili mawala ang mga maayong benepisyo nga imuhang makuha sa turmeric o luyang dilaw. Og importante nga limpyo ka na siya mga higala, ha? Pero kung ako ikaw, para sigurado, mas maayo magbilongga gold ka na. Pero kung wa gyud kay kwarta, hala, pangita og turmeric pero ayuhag yod og limpyo ka na. Og sigurado ang makuha ni mo sa limpyo pod nga mga lugar, mga higala.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

Alas 2:27 ng hapon mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Kent Edits and the request daw ng song Multo. Ayan, sige, atuwa nang i-play ha sa maigo sa atong oras. Kinaapan ni mga tatlo pa ka song request nga atong ipatugtog nga nauna ganiha. Atuwa na siyang isubay para malipay katong unang nag-text, diba no? Katong mga nagpaabot katong mga song request. But still, if may oras po, i-play po natin lahat yung mga song request natin ha. So, makaya lang yun. Hello kay Jack Magbutong. Madayo na hapon. Shout out sa Davao Oriental mula kay Jack Magbutong. Labi na, taga Bislong. Kumusta diha iya? Kuya Busoy, sumaliling madayaw na hapon. Salamat. Oga, hello sa Magbutong. Bagido. Magnaos, Lemendong, Basikog family, Mamusog family, daghang salamat po. Jelhan Bulaw, Abaw Maulaw. A shout out kinahaniya Halia Ashna Aiza ang mga nagbisita. Thank you from Halia ng Marbel Matala. Kent Edits. Hello po sa mga Mangganaka family from Barangay Lower Paatan, Porok Rangayan. Patugtog ng song muli. Salamat po. Kimberly Maliga, good afternoon, watching from Binaton. Hello sa Kalipayan family and Maliga family. Salamat po. I love you, Mami Joy. And hello kay Ivy Miscala, magandang hapon. Dato Aban, request ng song Mahal, Miss na Kita. Elmo Dagog, Elmo Dadog Suyugan, good afternoon, shout out sa Sapul na family and Suyugan family. Angeline Yarn, hello kay mama nga naminaw sa imuha, mami, nga si Mama Loretta, request ng song, awit kay inay. Alright, alas 2:31 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy. Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
2: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
3: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
4: Me too, Kidiyaki Vitamins.
0: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
5: Tay Diggs! Asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
6: Oh, siyempre, dan always magkita nakaporma.
5: Nya, yeah, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
6: Oh, dan, di na ta mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
5: Oh, ayo paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
6: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
5: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
6: Tinood ka dan. Pasistingado ko ana dan.
5: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
6: Ang dan, oy, murag nabagohan yun ko dan ba? Okay kayo dan. Epektibo yun ba?
5: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
6: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
8: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
9: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Lagi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
8: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
10: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
11: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court.
12: Let's go! Game on!
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

102.3 Joy FM, basta Joy, enjoy. Oras po natin, alas 2.54 ng hapon mga ka-joiners. Siyempre, magpapaalam na po sa inyong mga radyo ang inyong Pumelo Joy. Maraming salamat po sa pag-uban. Launa hanggang alas 2, nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Thank you. Susunod na po ang Afternoon Joy Ride hanggang alas 5 ng hapon. And of course, kasama natin dyan sa Caraga, Davao Oriental, si Dan Dalandan. Sa pangalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pumelo Joy. Maraming salamat og amping-amping. Maayong hapon, Tibuok, Kidapangan City and South Central Mindanao.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw na usap, mga higala, o manapunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan, ingatan kon Yaki. Mami Joy po! Hatod ka na to sa Yaki Laboratory ang naghihimo sa epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil o sa Kinika Alternative Medicine. Tambal yun na siya. Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o Gopi Yaki. Kining maong mga produkto mas epektibo, dapat masulayan ninyo mga higala. Kining Yaki Liniment Oil, makatabang aron mawagtang ang pasmo. Hinungdan maggawas ang dagkong ugat sa kamot, man o tiil. Kani ako pong isingit ang akong experience. Bago ko matulog, nasanay yun ko nga maghaplas ako ang kamot, mga tiil. Gisuwayan po na ako nga di manghaplas. Mga after 1 week, di na ako makumkum akong kamot. Kay hago good ni. So makita yun ni mo kung unsa ang epekto ni ini. Mauna mga higala nga, kining mensahe nga gipadala sa ato ang texter sa iyang cell na, nga ang iyang cell number 0905-650-8859 kay aduna siya yung mga pangutana. Katong gishare na ako sa inyo kaganiha, sarili na ako itong kasinatian. Nia ang text. Hello Mami Joy, mangutana lang unta ko kung pwede ba ang Yaki Oil ihaplas para mawala ang mga dagkong ugat sa akong kamot o sa tiil. Lain naman good kaayo tan-awon. Oy, suggest daw Mami si John De Aini, taga Santo Tomas, Davao del Norte. Inani ni siya, kung naminaw ka karon John, dili lang ikaw ang dunay maong susamang problema sa dagkong ugat nga nanggawa sa kamot o sa tiil na ang tawag ni ini varicose veins. Kasagaran kini namana sa mga kaliwat. Kumbaga, pamilya ninyo nga mga ugaton, nga inana, manggawas. Kaya ako bitaw John, sa akong edad, wa may ugat. Kana ganing tusokon, maglisod og pangita. Kasagaran kini mama na manggod sa kaliwatan. Ang una nimong himuon, mawag pang panghaplas sa Yaki Liniment Oil. Human ka nakapahuway, gikan sa buluhaton. Itaas ang kamot o tiil samtang nagapahuway. Kaya ang hinungdan sa varicose veins, mao ang pagluag sa ato ang mga ugat. Kung perme na kanaog ang tiil o gamot, matigom ang dugo o manghupong ang mga parte sa lawas. Kung sa tiil ang daghang dakong ugat, pagsolob o suporta ni ini, magstockings o guot nga medyas. Ayaw pagtindog o dugay, lihok-lihokon ang tiil samtang nagatindog. Lakaw-lakaw ba? Itaas ang tiil samtang nagatulog, ipatong sa unlan o likaye usab ang pagsolob o hugot nga pantalon. Kanang matulog ta dapat nakapajama na, di ba? Oo, so mauna, sukad ato nga human akong pang-eksperimento pati akong tiil. Oh, mauna nga dili gyud ko matulog o dili ko makapanghaplas pagkabuntag, wa gyud kay mabatian. Oo, lami kay ang paminaw, lami ang tulog. Oh, murang pampatulog na ako, kumot sa tiil. Pagpaghaplasa na gani ang tiil, wala, napiyong na po din ang mata. Magkaunta o gulay o prutas nga taas ang fiber. Aron mo humok ang hugaw, aron makalikay sa varicose veins o sa almoranas. Kaning mga kuan manggod, mga naggo ang mga ugat, labi na sa mga kamot. Tungod na sa trabahuso, pagpangalsa, unya mainit, manghunaw, mapasmo ang kamot. Magpasmo tapos kung niwang ka, paro ka ayo oy. Ani a mga higala, atong paminawon ang pagpamatuod sa atong mga kaigsuonan kung unsa ang ilang kasinatian sa paggamit sa mga produkto sa Yaki. Gikalipay sa bagong inahan nga si Charlene Bait-It, taga Punta de Pulog City, kay wala siya naglisod sa pagpanganak sa iyang first baby, kay nang hapla siya sa Yaki Liniment Oil.
2: Oh, tinod, dali na kayo nagawas akong bata. So, good, unang kabulan na akong tiya na nagkuan ko, naghaplas ko Yaki, din hantod, tod na nga na ko, ayan ako naundangan, dali na kayo nagawas ang bata.
3: Yaki,
1: ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya, pero naabot na pod ang ato ang oras mga higala, so dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan, ingatan ang tod sa sunod natong panag-uban. Kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-676-7031. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: The best of me. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.3.

0: baby, do that conga.
1: 105.7
2: Joy FM.
3: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
4: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
5: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, manan siya kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok yun ko sa balay ba, mag-inom na lang ako bana na pagpahulay sa gud, baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
4: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
7: Ikaw na!
2: Joy
8: FM! Unsaon mo ni Uy?
9: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
8: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tumanggod siya sa klase.
9: Ah, mo ba day, Mads?
8: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
9: Na, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
8: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
9: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
8: Diay, Pads? Katapan ba diay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
9: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
10: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
11: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
10: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
12: Afternoon Joyride.
13: Afternoon Joyride.

0: Pepe, kung magdamgo ko sa kamilyon, magpatukod ko og negosyo. Nga ikaw, pre, kung magdamgo ka og sa kamilyon, o sa man ang imabuhaton, pre? Sus, pre, matulog kog balik para mahimong 2 million.
1: Basta, Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
5: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naa na'y mga erectile dysfunction. Naa'y maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatagyod mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naa na ta karon, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul makahatagyod pud ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bree Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
1: Ikaw na!
7: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
2: Afternoon Joyride!
8: Afternoon Joyride!

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Tingaw siya na iya.
4: Kumusta na ron?
3: Wala na ni bukol.
4: Unsa kada ko itong bukulin?
3: Maranag ka ng tutunog ito sa kamot na to.
4: Unsa rin kinin mo mo ato?
3: O na naniinom ko ato. Upat lang ka-stabia.
4: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
3: Yaki Capsule. Nag-i-aplasa na po na ako sa iyan Yaki Oil.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
1: Joy FM!
7: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
8: Afternoon Joyride.
9: Afternoon Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano magud akong manghud sa nagagwa siya, daghan kay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginhaplas. Ako mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpog Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Joy FM. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo, Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako. Para dito ang ito. Dito na ako. Nandiyak yung dugo ko. Kung hinak na dugo ko. Sinasan na ako ang sinasin ko ng kapsula ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
2: 3 litra. Dahil na wag pa. Ngunak na ito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopi Yaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang ng sulayan ninyo.
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
7: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-269-3596.
8: Afternoon Joyride.
9: Afternoon Joyride.

0: Ble, gikapuhin ako sa pag-eskwela, oy. Mag-sip ko kurso. Mag-business administration na lang ko.
1: Diyos nimo, ple. Bago ni mo huna-unaon ang pag-sip o kurso, ple. Humana sa imong elementarya.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Karagat, Davao Oriental, human niya nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Nakoy igagaw nga, nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
8: Oo.
7: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig, malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may parta, palitan na ako itong duwa ka, pad. Naayo.
8: Duha kapad lang yan,
7: Gino? Duha kapad. Wala na yung lahing kayo. Kaya ako, nagkwa na. Nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay, man.
6: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Angayan lamang nga sulayan ninyo.
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caragat, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
11: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas. Inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
3: Afternoon Joyride.
12: Afternoon Joyride.

0: 105.7
1: Ops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga Salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
3: Matinood niya si Kuya kay ako bang anak to, daghan kayo siyang binagmay siya nga kapag-tapos siyang tiyan. Ipapitan na pa ako anak, kung sabon niya, tapos ipapitan po na kung siya, oil bitaw. Maura to siya, kung siyang kaplasan na yun, kung siyang sabnan o yaki. Nawala gitay na niyang kwan, mga nuka-nuka, kaya sa araw na ko to siya pagbutang.
2: Yan ang yaki herbal oil o yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang nga sulayan ninyo
5: dito sa Joy Enjoy.
6: Mga taga Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naa na ang bagong Azalicious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalicious Bake Shop. Bisitaha ang Azalicious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anuling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalicious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblacion, Caraga. Azalicious Bake Shop. Azalicious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
7: Ay, unsaon mo ni uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamanggod siya sa klase.
8: Ah, mao ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads.
8: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-5555. 9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
0: Kining umaabot na kapistahan sa atong mahal na patron sa siyudad sa Mati karong September 10, 2026 na si Senior San Nicolas de Tolentino, ako manghinaot na pinaagi sa iyang panabang ug panalangin, mapuno ang atong mga kasing-kasing sa pagtuo, gugma, paglaom ug pag-alagad sa atong isig katao. Hinaot usab nga magpadayon kita sa paghiusa isip usa ka komunidad nga adunay kalinaw, panag-uyon ug panalangin sa matag pamilya. Kini ang inyong senior board member sa probinsya sa Davao Oriental na si Beverly Morales Dayanan. Happy Fiesta, Senior San Nicolas de Tolentino. Mabuhi ang Mati, mabuhi ang probinsya sa Davao Oriental.
11: Afternoon Joyride.
12: Afternoon Joyride.

0: Moshi, Shiki, Yaki.
1: Hello, hello, hello. O kaninyang tanan, gani na usap si Mami Joy o ba na usap kita sa atong tulumanon? Yaman ang kalusugan, ingatan. Muna ang buot ipasabot sa Yaki. Ang atong programa, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa epektibong Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, o ingon man ang Yaki Herbal Capsule. Nga wala gyud intay makapildi. Suway ragod ninyo. Aron kamo ang makapamatuod ni ini. Mga igala karon hisgutan nato kini Kidi Yaki Vitamins nga dunay sagol nga chlorella, growth factor dako ang matabang ni ini sa ato ang mga bata nga nagaedad og 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Tungod kay ang mga bata nga ginapainom sa Kidi Yaki Vitamins, dali mo dako ganado ang ilang kaon, lami ang ilang pagkatulog. Ang chlorella maoy maghatag og vitamins, minerals og amino acids og mao usab ang maayong source sa chlorophyll. Maong ang bata nga nagainom og Kidi Yaki Vitamins nga dunay CGF, paspas ang iyang pagtubo kay ma-enhance man ang RNA DNA functions nga maoy responsable sa production sa proteins, enzymes og energy ngadto sa cellular level. Mausab kini ang mo-repair sa mga tissue og makaprotekta sa cells batok sa toxic substance. Kitang mga ginikanan, pangandoy manggayod nato ang mamahimong utukan, lagsik, tangkad, hamis ang atong mga anak. Busa patumaro nato sila og Kidi Yaki Vitamins adlaw-adlaw kay kanang imong gipangandoy, matuman gayod kana og maging magmalipayon kita. Kay dili man tanan nutrients nga gikinahanglan sa bata, atong mahatag pinaagi sa pagkaon, hilabi na ning panahon karon nga ang mga bata hilig sa instant og junk foods in town. Ayaw na lang gyud sila pagustuhi sa ilahang gusto nga kaunon. Kay makadaot kanila aron dili kita magmahay. Pero mga higala, mo na nga ginakumbinser na mo kamo nga irregular gayod pagpainom ang Kidi Yaki Vitamins sa inyong mga anak. Kung gusto ninyo nga malipay mo sa inyong anak, og dili kamo magmahay, og dili kamo magkaproblema, mintras nga dako ka na sila. Mo ka na ang hinungdan kung aduna kamo yung mga pangutana, pag-text lang sa 0928-6767031. Kaya atong paminawon ang mga mensahe sa mga kaubanan nato, mga kababayan nga permi nang nagagamit og Yaki products.
2: Sa mga na-text Mami Joy sa atong text line, text gikan kang Melissa Erihir matud niya. Hello Mami Joy.

0: Kuya Loy, salamat kay sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule. Kay naayog yun ang ubag sa akong ulo. Gipalasan po na ako sa Yaki Herbal Oil o niya. Giim na na akong Yaki Herbal Capsule. Pagkaduha kaadlaw naayog yun. Salamat kaayo. Si Melissa Eriherdeni from Buringota, Pantukan. Atong tawagan si Melissa o atong istoryahon.
1: Hello?
2: Hello?
1: Si Kuya Loy ni sa Yaki. Oo, si Melissa. Siya?
2: Oo, Kuya Loy.
1: Ikaw to nag-text?
2: Oo.
1: Tingunin mo sa text ni Melissa. Hello, Kuya Loy o Mami Joy. Salamat kaayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule. Kay na ako'y hubag sa akong ulo o niya ako gihaplasan og Yaki Herbal Oil o niya gimna na akong Yaki Herbal Capsule. Nawala gyud dayon pagkaduha ka adlaw. Daghang kaayong salamat si Melissa Eriherni from Buringot, Pantukan. Morning mong text sa Liz. Tinood ni?
2: Oo, oh, Kuya Loy. Kanang nahinubag sa ako ang ulo.
1: Kung sino ang danatong hubaga? Kung sino ang danatong hubaga?
2: Pagbasa. Akong game na ng Yaki Capsule. Kaya akong gaplasan og Yaki na Herbal Oil.
1: O niya?
2: 2 days lang. Naghinahinay na siya kukos.
1: Asa napita sa imo ang ulo?
2: Dira sa may. Dapit dito sa arang alimpulo. Kaya...
1: Kining, kato siya nga bukol, mga dugay na to o baguhay pa lang?
2: Baguhay pa lang, Kuya Loy.
1: Unsa yung dan ka ato?
2: Kahit lang siya ni bukol.
1: Uy, unsa po dang kwan, katong bukola, sakit, dili?
2: Sakit siya, Kuya Loy, magbasa. Niya akong giin lang sa Yaki Capsule, niya akong giin lang. Salamat kay Kuya Loy, kinag-anam na siya kapupos.
1: Uy, salamat po kaayo, kinakatabang sa imuang Yaki. But pasabot, posibleng kwan to, dili po to siya ka ng pigsa.
2: Ambot kaya, Loy? Wala po kakuan.
1: First time ni mo ito na kasinatian?
2: Oo.
1: So, karon okay na ron, wa na?
2: Oo, okay na po yan, Loy. Salamat kayo sa inyong produkto.
1: Salamat po kaayo, Liz, ha? Asa ka inyo, Dapita, Liz?
2: Sa Buringot, Pantukan.
1: Kumbal, parabis na, no?
2: Oo.
1: Ay, okay. Unsa tinanood pangalan mo, Melissa?
2: Melissa Eriher, Kuya Loy. Okay. Salamat.
1: Salamat, Liz. Bye.
2: Sige, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Mao kanto mami Joy si Melissa Eriher ang iyang balatian na wag dang tungod sa pagdumara sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Oil Liniment. Wala kita igong oras atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory, tiga mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
3: Ako po si Mami Joy, maraming salamat po, tandaan, yaman ang kalusugan ingatan.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kuha ko isa, usupod mukaon. Iya ka ning isa, buyag ko patulog.
4: O sige, muli mo ganun ni Gana ilang kaon.
3: Matagbong ka, sa imo na ko, sa hangalan na sumahaw, sa imo na ko yaki.
4: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Kasi vitamins, kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
6: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato, pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.
7: Set the floor, let the body sit down.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Pre, kabalo ba ka, pre? Yan, tukos amo ang bukid kagahapon, pre. Nakakalot kong kamuti, pre. Hastang dakuha, pre. Mura gyud in towns, kadako sa among balay.
3: Eh, kuya, wapod nimo, pre. Sa amo agad, pre, balay kagahapon, pre. Kuya, wapod kaayo. Kanya ay niaging bitin, pre. Hastang taasa, yun. Niagi, pre, alas 7 buntag. Nahuman, pre. Alas 7 nas gabi, eh.
2: De komo to, pre. Ay, burit naman ang imo, ha, pre. Dili naman ang katuhuan ang imo.
3: Okay, pre, sige. Para patas na, pre, pagamya imong kamote. Eh. Kaya ako apong pagamya na kong bitin.
4: Basta Joy, enjoy!
0: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas, kaya akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, muna siya, kung makainom ko anagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok ko na sa balay ba, mag-inom na nagod akong bana na, pagpahulay sa good baby bro, nalipon naman ko sa imo nagtanaw, pag makainom ko o Bilongga o Yaki. Okay ka kung pamati.
6: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
9: Itong ako, kung pare, mga akong ipapisting ko, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Tingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Anak siya kay Mbana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre, nanay edad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, munginahang na naman po niya kay siyempre, na iya yung asawa, nang isog, nagdamit niya. Nagkaroon na tingala man siya nga, pre. Rapid ka ng, kung ba, kadlaon ba kay pagkaka adlaw na baka nang gusto ni muna agyod pero ugmo yung mukha mag-relax ka relax ni ko tiya ako ba burad halos di naman mapalong pre
10: unsang gipatay ko masaya
9: ganado alas yala matay pasalamat in town si Marinimo pre.
11: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
12: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kitty Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596. Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: 105.7
1: Joy FM. Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
2: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione, manggod kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa imo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata. Kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo ang mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo ng collagen, kana sila, manginat ng imuhang mga badlis-badlis. Oh, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, manggod, isa siya ka energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ay, unsaan mo ni Uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tumanggod siya sa klase.
6: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads.
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
0: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: Ingunila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadayon na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinoo din na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ra dako tong bukol len?
2: Maranad ka nang tudlo bita sa kamot na to.
3: Unsa ra imong mamimo ato?
2: Oh, na naniinom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nga gihaplasan na po nako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar.

0: Subiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
1: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
0: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas. Hinumdumo nato, pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
3: Kana kay kung tamba nga nagastro, pamati na ko ka ng, naku, mamatay naman siguro po ani. Kaman nakabati mo po sa radyo, yun ako nga, isingan daw na ako ning ano, Yaki, moto, so nag-Yaki ko, at guro, kahurot ko mga upat kapad, okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na masugot ang bana kanang di amnesia manggod ko sa una.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabi. Dali lang ka naulian niya. Ako po, buntis man ko. Mabod akong ginhat lang. Ano, akong mama, ang tuntunan, mabod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule ug Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: tay, kuya, itong among exam na mo gani ha. Mura man itong pariha sa advertise itong toothpaste.
1: Nga naman tayo na, kung sa dito?
0: I got zero, tay.
2: Basta joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya mang good name, wala na yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga, wala naman may mahimu, turya naman ng inyo ha, huna-huna na na.
7: Kung saan ipatik niyo masaya?
6: Ganado. Nga, pag ikaw man, dito, tingala na ginyo, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo murag, agresibo na ba? Kung saan ginatik niyo mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyan naman ako siya nga, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni salamat. Was pre, ara isang sana ning pingin ko ganado pretesting ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay ang kabalo bayad sa tong misis na usahay matingala man na man siguro gipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo ra maghikap oya kayo pagkabuntag yan to ara ko ara tay kay pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni mari ni mo na diligan ang bulak ba.
8: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi! Kasama ang Evening Joyride!

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya nikupos ang hubag sa ihang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
4: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
5: Oo.
4: Iko pag-testing nung sa Bilonga, masig makamalibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na, may parta, palitan na ako itong duwa ka pad. Naayo?
5: Duwa ka pad lang yan.
4: Duwa ka pad, wala na lahing kaya wala na. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
5: Oo.
4: Okay man.
3: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana. Maubitaw nag-iingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon taog kaon. Sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
8: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
9: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas. Hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
10: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong motomar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maogyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na asaluyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang benepisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kinibatukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na good na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maokini ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana-ana siya. Kanong masuko manggug tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta. Kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab ka

0: Kung gusto ka muos-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod niini dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apanti man eh ha, nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O, diba? Kung pwedeng no na. O, kung di man madal, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayong nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag-o mo tumar, ha? So, layay mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
1: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fi Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
2: Ang kuang gyud nako, sir, nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Plus. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kawrat lang ko atong tulo ka bak. Wala gyud maintain na lang pud nako, sir, oi.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumda tag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undangi. Tapos kontrola isabyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan e amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Duha ka isa, usupod mukaon. Niya ka ning isa, buyag pod patulog.
4: O sige mo, limo nga nung ligana ilang kaon.
3: Matagbong ka, sa imo na ako, sa humalil ako mahap, imo na ako yaki.
4: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Katong Kidiyaki Vitamins,
2: kanansira. Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungkol sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, po na po'y katol-katol sa lawas ng nabuyan daw.
4: Tapos?
5: Yan, ako ni Epla, sir. Nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, sa buntag, sa hapon.
4: Kung sige gamit yung mga haplas?
5: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

0: Yan, yan. Asya naman tong pusporo dere?
1: Yan ang nangita man ka og pusporo, tay. Nga naa may LPG.
0: Kanya na. Pwede na akong ipang-atuli ng LPG.
2: Basta joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang itlog ng manok.
7: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang parang naglambot siya, tapos hindi na sinagasakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyute ni Maoy!
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy. Buntag na Joy.

0: kayong abundag ng inyong tanan. Welcome ganin sa inyong durumanon. Kini ang dinig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Adlaw karon ng Miyerkules sa pesa 2 ng buwan sa Setyembre 2026 sa maadyong bundag na kanin yung tanan. Welcome ganin sa inyong dulumanon. Si Dini Gurenta Idrasa, John Andrew Tabugo, managuban gidangan sa atong durumanon hangtod na sa isa karong buntaga. Madyo nga buntag nganha kanimo manong manang sa mga tendero-sendero sa atong nganha sa mga merkado publiko. Sa mga gadigamo na karon nga nasa ilang mga sukangan, madyo nga buntag. O ga siyempre sa atong mga kaigsunang mga mag-uuma nga mo subidaay na. O ganaan nga nasa ilang mga kaumahan karong mga tagnaa, madyo nga buntag nga na kaninyong tanan. Sa mga biyahedor na to, mga pasahero, mga drivers karon. Good morning, higala, welcome, welcome ganun sa inyong dulumanon. Samtang and simultaneous broadcast kita karon, ha? Nga na sa itong mga igsoong istasyon, ang Joy FM Pangal Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Maadyong buntag, nga na sa mga lalawigan din ang napita sa may area sa Lanao. Area sa Misamis o gingon man din sa may probinsya sa Bukidnon, maadyong buntag. Samtang dinhi nga dabita sa mihang bahin sa Mindanao sa may area sa Caraga o Davao Region. Sa pabot atong pagsibya, uban ang Joy FM Davao Oriental. Igala, welcome, welcome nga sa inyong tulumanon. Headline. Sa atong mga headline sa karong buntaga alang sa atong mga balita. Headline. Sityo leader gibanhigan patay dito sa may Matalam, Cotabato. Headline. Sa atong balita nga probinsyal karong buntaga. Headline. Sa atong balita nga probinsyal, 16 ka mga miyembro sa CTG mitahan pagbalik ganha sa sabakan sa gobyerno dito sa probinsya sa Sultan Kudarat. Headline. Samtang UBJP nominee sa mitambong sa community forum dito sa may Nuro Upi. Headline. Sa atong balitang nasunod karong buntag. Headline. A's gikan na sa Indonesia padayong nakapekto ng aras kalidad sa hangin dito sa Metro Manila. Headline. Samtang usap ka biktima sa Aganan Bridge sa Colapa nakaplagana. Headline. Samtang sa atong balitang internasyonal, US nagdunsad og halapad nga pag-atake ngadto sa nasod Iran. Ihap sa mga namatay sa Epal, Tibet flash flood ni sangko na sa usa ka libo. Mga detalye ini atong mga headlines sa unya sa pagligid nining atong durumanon human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko ko anak bito sa mga herbal ni gumawa sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ngano ginong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
5: Pila edad ni Mulay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
6: Ay, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya. Ang sapo niyong batiyon ka ng makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa kung una-una.
3: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM!
0: Oras sa higala, 10 minutos suman mila bayang alas 5 sa buntag ug sa laray garon alang sa atong mga balita ining tagna. Unang tabaghagbat gini nga mga tao gikan sa balitang international. Adunay duha ka tawo ang namatay human ang airstrike sa US ngadto sa Iran. Sigon sa Iranian Revolutionary Guard Corps nga napagan ang pipila ka mga residente sa misal nga niadto nga nasa coastal city sa Sirik. Nasiguro sab sa IRGC nga sila ang manimalo sa gihimong pag-atake niini sa US. Kay nung duman naglunsad ang US harapan nga airstrike sa pipila ka mga lugar dito sa Iran. Tungod matod pa sa pagbutang niinig mga mines sa uga mga gahi nga pangharang sa mga galabay dito sa Strait of Hormuz. Samtang gipa pamubo na sa Thailand sa 30 kaadlaw ang visa-free stay alang sa mga turista gikan sa kapin 90 kaadlaw dito sa ilang nasod o teritoryo gikan karong Setyembre a 15 tuig kasamtangan. Sigon sa Department of Consular Affairs sa Thailand, kabahin kini sa kabaguhan sa visa exemption o visa on arrival scheme sa dito sa ilang nasod. Lagi sa mga nasod nga maapektuhan niining 30-day visa-free policy ang China, United States o 27 ka mga nasod sa European Union. Sa kasamtangang pulisiya po pwede usab na magpabili na hangtod 60 kaadlaw dito sa Thailand nga walay visa ang mga katawhan gikan sa kapin 90 ka mga nasud og teritoryo. Gikan na yung sab sa Thai government nga laki ba sa tinguha sa pagbago mao ang pagpugong sa pagpangabuso nga na sa ilang visa system o pagtubag sa mga isyong may kalambigitan sa mga langyaw nalambigit nganha sa krimen. Samtang misangko na sa 1,000 katawo ang namatay at dala nining grabing pagbaha o mudslide dito sa Nepal o Tibet. Sigun ka na sa report sa mga otoridad. Samtang kapadayon ang rescue operations o pagpunting nini mga isolated ng mga communities. Subay sa pinakaulahing tala, dinimoso sa 1,010 na ang kompirmadong namatay dito sa Nepal. Kung nasa 3,916 pa ang nawala. Samtang gikumpirma usab sa China nga anaay 16 ka mga namatay o 546 ang missing sa ilang nasod. Nagsugod ang trahedya ni adto nakalabay nga semana human nga adunay glacial collapse dito sa Himalayas nga nakahatag og dakong volume sa tubig nga may latas nganha sa ilang suba. Dala ang yelo, bato o tubig baha papaingon sa mga kabalayan. Sa gihimong briefing sa Foreign Ministry sa Nepal, gikabahin sa ilang tigpamaba nga gawa sa pagtaas sa ihap sa mga namatay. Halos anaa sa 4,000 ang mga nangawala. Abot usab sa 11,800 katawo ang malampusong na rescue. Samtang libuan ka mga pasahero ang dutay nga nalangan. Ang ilang biyahe nga na sa mga nagunang airport sa dito sa Kenya, human nga misulod ang ikaduha nga adlaw nga go slow strike sa mga empleyado dito. Ang nasangbin nga lihok protesta sa Jomo Kenyatta International Airport ang gipangunahan sa Kenya Aviation Workers Union. Dala usab sa dili pagkauyon nga na sa collective bargaining agreement o kawalay kooperasyon. Gikan sa mga natundang otoridad nga nasa airport o airplane na companies. Tungod sa sitwasyon na pipila ka mga airports o airline ang nakansilar ang ilang mga biyahe papaingon sa Nairobi tungod sa nanahimong suliran sa air traffic control. Niabot natin pag 12 oras ang pipila ka mga pasahero sa paghuwad nga nasa airport na bago hingpit nga naaabiso ang kanselasyon o pagbalhin sa sunod adlaw nga nasa ilang mga flight. Samtang naog kita dinhi sa nasuda Pilipinas, napatik ang accurately unhealthy nga kalidad sa hangin sa tulo ka mga dapit sa Metro Manila human ang pag-abot sa nasuda. Ining haze kon aso nga may kalambigitan kuno sa sunog dito sa Kalimantan, Indonesia. Subay sa monitoring sa DNR Environmental Management Bureau sa National Capital of Region kagahapong adlaw, napatik ang AQI 229 sa Don Bosco, Baranyake, 215 sa Las Piñas, o 202 sa Quezon City, Ateneo. Ana sa very unhealthy usab ang kalidad sa hangin sa napulo ka mga monitoring areas sa Metro Manila. Lagib na ang Makati, Malabon, Mandaluyong, Manila, Marikina, Montenlupa, Quezon City, San Juan City, Taguig, ingon man dito sa Valenzuela. Itataw sa DNREMB nga ang aso ang gikan sa nagapadayong sunog karon dito sa Kalimantan nga po pwede nga naghatod sa Pilipinas. Pinaagi na ining southwest sa monsoon o habagat. Po pwede matulpang magpadayon ang haze hangtod Setyembre at Tres. Samtang nagapabilin ang aktibong kalayo dito sa maong nasod. Samtang nakalarto karon ang Manila Health Department sa mga ospital o lungsod sa kauluhan alang sa posibleng pagdaghan sa mga pasyente. Sigon ka Manila Mayor Isko Moreno, ang pagbangandam ang subay sa nasinati karong dili luwas nga hangin o unhealthy air quality dito sa ilang lungsod. Giatasan sa alkalde ang Manila City Disaster Risk Reduction Management Department nga ipadayon ang monitoring sa kalidad sa hangin. Sigon sa opisyal nga dili lamang kining sa lungsod kundi bisan sa kinadibukang kauluhan nga nakasinati karong hugaw nga hangin. Subay sa impormasyon na gikan sa nagapadayon nga Forest of Land Fires nga nasa Indonesia ang maong kalidad sa hangin. Samtang dugang tudling sa ato nga balitangan na sunon, giangkon karon sa testigo sa prosecution nga si Colonel Manaro Saburansing II sa pagparayon sa ika-20 nga adlaw sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte nga dili tataw sa Department of Education ang eksaktong tinguha sa pagpangayog sertifikasyon na gikan sa iyang buhatan. Sa pagpangutana ni Senator Judge Joel Villanueva, gikan ayon ni Buransing nga abi lamang sa ilang kampong nga gamiton ang nasangpin nga dokumento isip pagpamatuod sa pagtambong o attendance sa pipila ka mga aktibidad. Ang isgutanan sa mga sertifikasyon ang usa sa mga nag-unang ebidensya nga giatubang sa House Prosecution Panel aron nga pamatud-an ang matod pa irregularidad nga paggamit sa confidential o intelligence funds ni adtong termino ni Vice President Sara Duterte nga nasa DepEd. Milugwa usab sa nakalabay nga pagdungog nga gigamit sa DepEd ang pibila ka certification gikan sa mga opisyal sa militar isip suporta sa paggasto nining pampublikong pondo. Alas 5:19. Samtang nga gihatag-duot ni Nalvota sa City Representative Toby Chanko ang kaimportansya nining integrated system sa mga proyektong flood control. Ang mga daiga matod pa ang magserbing harang batok sa tubig nga nagikan sa Manila Bay. Samtang nga floodgate susab o pumping station susab ang gakontrol sa pagpalugwa sa tubig gikan sa mga lungsod. Gihatag-duot sa opisyal nga gikinala nga dili pausa-usa ang solusyon sa baha kung dili angay nga dungan gayod nga mugana ang kinadibok ang sistema. Nakalabay ng mga pagbaha dito sa kauluhan kapansin-pansin na usap matod pa sa mga lungsod nga nakalikay sa dugay nga pagkaipon ining tubig baha kung asa paspas usap nga napalugwa ang tubig gikan sa mga kalsada dungan sa padayong operasyon sa pumping station na floodgates o drainage system. Tungod nini gihatagag doon sa magbabalaon nga angay gayod masigurong gagana ang mga proyekto bago nga muabot ang mga makusog nga buhunok sa uwan dito sa ilang mga lungsod. Alas 5:20 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang abot na sa gidaybuk ang 1,300 ka mga sandbag ang gipang tambak sa midahili nga bahin sa Bacolor, Santo Tomas, sa Manalin, Tail, Dica dito sa Pampanga. Human nga magpada o 500 kagahapon nga adlaw ug dugang 800 sa karong adlaw usab. Ipadagayon ang lakang nga isip at temporaryong tubag sa pagaguba ni nga dakong bahin sa Dica niadtong adlong Sabado samtang ginahuwat ang mamahimong aksyon sa mga awtoridad. Sigon sa report, mihumok sa hingpit ang maong parte sa Dica. Hinungdan nga kini ang naguba tungod usab sa paglapaw nining Gugu River dala sa barayong pag-uwan dala sa habagat. Nakatag kinighalapad nga pagbaha sa bibila ka mga baryo sa maong lungsod sa Santo Tomas o Minalin tungod sa bahad sa kaluwasan dahil nga gipalalin sa Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o mga lokal nga gobyerno ang mga pamilyang naapektuhan. Alas 5:21 Philippine Standard Time. Igalawahing tudling sa atong balitang nasunon karong buntaga bunga sa ginalaumang padayong pag-usog sa uwan dala sa habagat. Nagpalugwa ang Malacañang sa Memorandum Circular No. 133 nga nagmando nga nasa alternative work arrangement sa mga buhatan sa gobyerno sa 15 ka mga lalawigan sa Luzon gikan na kagahapong adlaw, lakip sa mga sakop niini ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Apayao, Batanes, Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac, Pampanga ug Bataan. Samtang ipatuman usab sa mga pampubliko ug pribadong tunghaan ang nasangpin nga mga lugar ang alternative learning modes o learning continuity measures sa tanang level. Gawas na lamang kung adunay ubang imando ang ilang mga local chief executive. Sigon sa Malacanang, ipinagayon ang lakang human ang rekomendasyon sa National Disaster Risk Reduction Management Council tungod sa ginalaumang makusog nga pag-uwan nga pupwedeng makahatag gayud og pagbaha o gasuliran nga nasa dagan sa trapiko.
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM!
0: Igala oras sa Pilipinas sa 22 minutos human milabayang alas 5 sa buntag. Kadto ang kinadibukang laray sa atong mga balitang international o nasudnon karong buntag. Sa atong pagbalik, mga balitang probinsyal. Human lamang ining pibila sa atong mga pahinumdum.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
8: Ako ang mga ka ng yung buhok ko, wala. Napahak na niya, wala sa buwan, buhok. Kana kinalutan, ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan ako, Yaki. Nanubo si Chiyo. Salamat si Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
9: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
10: Mapalit na sa mga butika.
11: Sweetheart, ready na!
12: Wow, ka-sweet ba, oy?
11: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
12: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
11: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
12: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
11: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
12: Unya, sweetheart, ha?
13: Asa namin intawning akong bana, oy? Goryo! Goryo! Dali, ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sumagyo sikreto ning tawhana, ha? Nanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay o ganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantong ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun na ako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya? Pod. Nahala, kamudiha, pagganado kapsul na pod mo.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
14: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:25 na Philippine Standard Time. Samtang sa laray karon alang sa atong mga balitang probinsyal.
14: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Igala in simultaneous sa broadcast gihapon kita karon nga sa atong mga igsoong estasyon ng Joy FM Pangal Bay o Joy FM sa may Davao Oriental.
14: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
0: Unang tudling sa atong balitang probinsyal, atong dawaton ang report gikan sa may area sang Pangal Bay, 109 na milyon pesos nga gituhoang 109,000 pesos nga gituhoang shabu na sakmit sa Limanon na Municipal Police Station. Atong siren ang detalye nining maong operasyon ana sa linya gikan sa Joy FM Pangal Bay, si Ranz Sumalinog.
14: Tinig ng Kanayunan, tinig ng Bayan.
15: Ka 32 anyos nga lalaki nga nailalamang sa usa ka alias nga si alias Dudong o alias Isok Ang matupadadakpan sa sakipahagayong drug bypass operation dito sa Purok 8, Barangay Samburon, Linamon. Pasado las 10 sa gabi noong nakalabay ng Agosto 31, 2026. Sumala sa kapulisan, na-recover sa operasyon ang 16.10 grams nga gituho ang syabo nga doon ay gimanaban ng kantidad nga 109,480 pesos. Nakip ang 500 pesos nga mark money apil usab nga nakuha sa kapulisan isip dugang ebidensya. Ang operasyon gipangunahan kini sa Lanao del Norte, PDEU, kauban ang Provincial Intelligence Unit, PDE or PDIA Region 10, o ang Linamon Municipal Police Station. Ang suspek ang nagkaroon sa kustodiya sa kapulisan o gipasakaan na utupang kasus paglapas sa Republic Act 9165. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panguil Bay.
14: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Naghanga, salamat kaubang Renzo Malinog, gikan na Joy FM, Panguil Bay. Samtang sa dugang tuling sa atong mga tao karong buntaga, dugang tuling sa atong mga balita, gikan sa balitang probinsya.
14: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Atong dugang sa atong mga tao karong buntag, atong dawaton una ang report gikan sa may Davao Oriental, BFP Caraga, nagpaligon sa kaandam sa mga eskwelahan batok sa kalamidad. Ana sa linya, gikan na Joy FM Davao Oriental. Ana sa linya, si kaubang Erwin Umadhay.
14: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
16: Gipakusgan sa Bureau of Fire Protection o BFP Caraga Fire Station ang kaandam sa mga personnel sa eskwelahan pinaagi sa pagpahigayon sa School Emergency Response Team o CERT activity. Tumong sa maong kalihukan nga mas paandam ang mga magtutulo o school personnel sa hustong pagresponde panahon sa sunog, emergency o guban pang matang sa kalamidad. Ato sa training, gituloan ang mga partisipante sa mga importanteng pamaagi sa fire prevention, emergency response, evacuation procedures o basic life-saving techniques. Pinaagi sa mga programa, gilauman nga mas mahimong andam o paspas ang mga eskwelahan sa pagresponde kung adunay mahitabo nga emergency. Padayong gipasiugda sa BFP Caraga ang importansya sa usa ka luwas andam o disaster resilient ng school community, ilabi na aron na mapanalipdan na ang kinabuhi sa mga estudyante o school personnel. Ni Andres Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
14: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.29 ang atong oras, samtang dugang duling sa atong mga taho karong buntaga. Angol ang 60 anyos nga lalaki humanggitig ba siyang kaugalingong 20 anyos nga pag-umangkon. Taliwala sa ilang pag-inumay sa barangay Kibenton. Lungsod sa Impasugong ni Adong Nakalabay nga adlaw. Subay sa investigasyon sa Impasugong Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Captain Kierjan Halyasgo nga nag-inumay ang bigima ug ang suspect kasadyang miulbo ang usa ka init nga lalis tali sa duruha sa kalit nga kasuko. Gikuha sa suspect ang usa ka sundang ug gitigbas ang bigima diin na igo kini sa wala nga kamot. Dali nga gida ngadto ang bigima sa Buginon Provincial Hospital sa Malaybalay City alang sa medical nga pagtambal kasamtangan usab nga gitanggong sa Impasugong Municipal Police Station ang suspect alang sa formal nga pagpasang-at og kaso human kining daling nasikpaw sa barangay Tanon ug gagawa di na recover sab ang sundang nga gigamit sa pagpanigbas.
14: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang nakaplagang wa na ginabuhi ang 58 anyos nga lalaki sulod sa iyang Pinoyanan sa Zone 2 Barangay Kinawi, lungsod sa Libuna, Bukidnon. Subay sa investigasyon sa PNP, usa ka 56 anyos nga silingan ang nakadiskubre sa patang lawas. Humaniya nga namatigdan nga wala gihapon mo gawas ang bigdima sa iyang panimay. Sukwahi sa iyang naandang rutina sa pagtanaw sa maong silingan, nakita ng bigdima nga naghigda sa sawog nga hugasanan nga wa naglihok o ganunay dugo siyang baba. Gipadayag sa Buginon Police sa Provincial Office nga adunay gihambing balatian nga diabetes ang biktima o nagatiman kini sa iyang panglawas pinaagi sa maintenance nga tambal. Gitino sa doktor gikan sa RHU Libuna nga namatay sa natural nga hinungdan o balatian ang mga biktima o wa nakitang timailan sa foul play sanglit intaka o wala hilabdi ang iyang personal nga gamit. Giatugyan na ang patang lawas ngadto sa iyang pamilya alang sa saktong paglubong.
14: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.31 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Madugang at tudling sa atong mga taho karong buntaga.
14: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Dugang at tudling sa atong mga taho dito nga dapit na sa may area sa Davao. Din angol sa sunog ang unom ka o na lamoy sa kalayo ang unong ka mga primay dito sa Panakan na 13, Barangay Panakan, Davao City. Diin na upat ang hingpit nga na ugdaw o gaduha ang partially damaged. Napatik ang sunog alas 12.55 sa udto kagahapon. Subay sa impormasyon na usa ka person with disability ang naluwas human na gitabangan sa mga silingan nga makagawa sa iyang pinoyanan. Gingong siya lamang ang nahibili na sulod sa maong panimay, dihang kalit mi ulbo ang kalayo. Matod sa mga residente, nagsugod ang sunog sa ikaduhang andana sa usa ka bahay ug paspas kining mikatag ngadto sa kasigbit nga mga kabadayan tungod sa kadaghan na niini nga hinimo lamang sa light ang materials. Dali usab nga nagtirabangay mga residente sa pagpugong sa kalayo samtang nagpaabot sa mga bumbero. Wa matino ang eksaktong hinungdan sa sunog o ang kinadibok ang kantidad sa kadaot. Padayon pa ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection aron masuta kung diin eksaktong nagsugod ang kalayo o unsa ang posibleng hinungdan niini. Wa usab gilayo na gitaho nga adunay namatay sa maong insidente. Samtang padayon usab ang assessment aron matino ang panginahanglan sa mga pamilyang naapektuhan sa maong insidente.
14: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Samtang mi tambong si Davao City Mayor Sebastian Basay Duterte sa grand opening sa 75,000-seater King Dome sa Davao City. Atol sa ika-41 nga founding anniversary, ang King Dome opisyal nga giablihan kagahapong adlaw, human ang 14 katuig nga konstruksyon na niini nga nagsugod niadtong tuig 2012.
14: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.33 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Sa atong pagbalik, dugang tudding sa atong mga balitang probinsyal.
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
17: Bilang lagi, hantog ka rin.
18: Ano po?
17: Eh, marubi na mga kukalako kung di ko kayo ng Bilunga. Masakit ba rin?
18: Ang imuhang tiil.
17: Ang mga tiil ko.
18: Oo.
17: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anis pa ko, polio ko.
18: Oo.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
19: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? So every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
20: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
19: 7-in-1.
20: Tapos po?
19: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
3: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
14: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Dara Lanao del Norte nagpahigayon ng stakeholder sa forum Oga Farm Machinery Distribution sa LAL. Ato nga siron ang detalye nini. Ana sa ninya, gikan Joy FM Pangal Bay, si Ranza Sumalinog.
14: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
21: Nagpahigayon ang Department of Agrarian Reform o DAR Lanao del Norte og Stakeholders Forum og distribution sa mga farm machinery dito sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Tumong sa kalihukan nga mapalig-on ang suporta ngadto sa mga agrarian reform beneficiaries og mga organisasyon sa mga mag-uuma, ilabi na sa pagpalambo sa ilang produksyon og panginabuhian, pinaagi sa gipangapod-apod nga mga makinarya sa mga panguma, gilauman nga mas mapadali ang trabaho sa mga mag-uuma og mapataas ang produksyon og mapalig-on ang sektor sa agrikultura. Kabayan usab sa forum ang pagisgot sa mga programa og serbisyo sa DAR nga nahimahimong usab nga mapahimuslan sa mga benepisyaryo sa Lanao del Norte. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangilbi.
14: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat gaubang Renzo Marino gagikan na sa Joy FM Pangil Bay. Samtang ato pang ginahulat karon ang dugang taho gikan na didong bahina sa may Davao Oriental.
14: Tinig ng
0: pinagi sa itong kauban na didong labida sa Joy FM Davao Oriental.
14: Tinig ng kanayon
0: didong bahina sa may area sa Davao, usa ka 42 anyos nga administrative administrative officer sa Department of Education ang nakabsan sa iyang kinabuhi human kining nalumo sa dihang nangaligo og dagat kauban ang iyang bana sa Burok Tibaon, Barangay Holy Cruz dito sa may Manaya, Davao Oriental. Ilang bigima nga si Shane Mabel Antonio Manatad, 42 anyos, empleyado og DepEd nga gikataho nga samtang naligo sa dagat sa dihang nadala kini sa kusog nga bawod ngadto sa lawong nga bahin sa maong dagat alas 10:39 ang takna sa bugnag pagkakita sa bana nga nada sa bawod ang asawa. Iyang gisulayan sa pagluwas apan naglisod siya tungod sa kakusog sa mga balud. Hinungdan nga dali siyang paglangoy papaingon sa daplin sa baybay kaya hapit usab siyang nalumos ug naglisod pagginhawa nga dali usaba dayon siyang gida nga nasa emergency responder sa Bay Tambalanan. Samtang ang iyang asawa nga marampuson kini nga nakuha sa mga rescuers apan nabugtuan kini sa iyang hinulomang kinabuhi. Matud pa sa taho nga namatikdan na sa magtiayon nga medyo dagko ang bawod sa dagat apan mipadayon lang gihapon sila sa pagpangaligo ug sa dihang nangayo na sila kalit na lang mas dihang nangaligo na kalit lamang mas nidako og mikusog ang bawod. Hinungdan nga misuway sila og hawa sa tubig apan na da na sila sa balod padung sa lawom nga bahin sa maong dagat.
14: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:38 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang malampusong nasikpaw sa kapulisan sa Cagayan de Oro City ang tulo ka mga suspek nga matod pa midunggab sa usa ka police corporal ilawom sa Isalina Bridge sa maong syudad ni adtong nakalabay nga adlaw. Sa pasyon ng impormasyon nga nakailap matud pa sa usa sa mga suspek ang baguhay lang kining nakagawa sa prisohan. Nasairan nga ang mga pulis nga sakop sa intel operatives ang nakahiagom kini og sa madinunggaman sa likod gamit ang gituhoang ice pick samtang dali usab nga gida sa Bay Tambalanan ang biktima apan o alang sa medical nga medikasyon. Sa pagkakaroon padayon pang gina-verify kumusta ang kahimtang sa maong biktima nganha sa Bay Tambalanan.
14: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Oras sa Pilipinas sa alas 5:39 Philippine Standard Time.
14: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang usa ka sikat nga basketball player ang gisikpaw sa kapulisan sa Mabuhay Police Station sa Tubi Municipal Police Station human nagawasan kini Warren Farrell sa kasong pagpanglugos. Ang maong basketball player ang nag-atubang kini sa 3 counts nga kasong pagpanglugos lagib na ang sexual assault nga dayon kini nga giatuan sa kapulisan og giasikpaw kini dito sa barangay Tinagasan apan nakasibat na kini sa wa pa gayod hingtog pa ang kapulisan. Gikan na yon ni Police Major Joseph Plazer ang hepe sa Mabuhay Police Station nga nakadawat sila taho nga dito mitago ang sospek sa tupi o nag-alias sa pangalan nga Marvin. Hinungdan nga nagkikoordinar sila sa Tupi Municipal Police Station nga misangpon sa pagkasikpaw ni ining maong suspechado. Matod sa kapulisan nga ang suspect adunay giatubang atulo ka kasong pagpanglugos o guay girekomendang piyansa ang korte.
14: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Oras sa alas 5:40 Philippine Standard Time, peso mati nanguna sa Region 11 sa pagpakusog sa employment services. Sa iruntang detalye, gikan Davao Oriental, ana sa linya si Erwin Umanhay.
14: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
16: Nanguna ang Public Employment Service Office o PESO MATI sa Component City Category sa Tibok Davao Region humani deklarang regional winners search for best peso. Ang maong pag-ila nagpakita sa maayong performance sa PESO MATI sa paghatag og employment services o pagdugtong sa mga job seeker ngadto sa mga oportunidad sa trabaho o panginabuhian. Gidawat mismo ni CGDH1 o PESO Manager Pauline Elsa Oleta ang maong award ato sa 2026 PESO MAP Davao Year 11 Planning and Assessment and General Assembly. Gipasiugda nga dako ang papel sa pakigtambayayong sa LGU sa mga employer o mga nagkadaiyang sektor aron mas mapalapad ang oportunidad alang sa mga nangita og trabaho. Samtang giisip sa lokal nga pangamhanan ang maong pasigdungog, isip pa inspirasyon, aron mas mapauswag pa ang serbisyo o matabangan ang mas daghang matinyan nga makakita og trabaho o lig-on nga panginabuhian. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
14: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Erwin Umadhay, gikan din ang bahina sa may area sa Davao Region, gikan sa may Joy FM, Davao Oriental. Samtang dugang tunding sa ato nga mga taho karong buntaga.
14: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng...
0: Agapadayon karon ang investigasyon human hingkab si sa iyang hinalamang kinabuhi ang 21 anyos nga babaeng laundry assistant human kining gitiro sud mismo sa laundry shop sa barangay Ampayon na Butuan City. Ang biktima mo si Leia May Galino Badbaran nga gilasab ang suspect sa pagpamusil nga usa ka alias Manman nga usa ka sundao kaning uyab sa maong biktima. Matod sa taho nga dunay nahitabong panaglalis ang duruha di misangpon kini sa init nga binailuay ug hait nga mga pung nga misangpon sa grabing kaitok sa sundao o gaiyang gitiro ang biktima igo sa iyang dughan. Dali usab dayon nga gida sa bahay tambalanan ng emergency o pinagi sa emergency responders ang biktima apan gideklara kini sa mga nagatibang doktor nga dead on arrival tungod sa agig pinusilan sa iyang lawas.
14: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang nagatubang karon sa kasong pagpanglugos ang usa ka aktibong kabitaan sa usa ka baryo dito sa Compostela, Davao de Oro, matod sa taho nga ang komplainan da usa ka 17 anyos nga senior high school sa usa ka tunghaan sa maong dapit. Dugang sa taho nga dihang kompleto na ang mga ebidensya ang gisubmiter sa reklamante alang sa pagpadayon sa preliminary investigation o gisertifikahan kini sa Deputy Provincial Prosecutor. Samtang nakadawat na og sabina ang respondent o gimanduan nga mo submit nining iyang counter affidavit o supporting document sa apan na matod pa na ngayo kiniga extension sa iyang legal counsel aron nga mapangandaman na ang laing tubag nganha sa kasong gipasang at bato kaniya.
14: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:43 ang atong oras sa Philippine Standard Time, didong bahina sa may Barm area.
14: Tinig ng Kanayunan, Tinig.
0: Dugha ka mga gidudahang sakop sa mga terorista ang napatay sa engkwentro sa gipahigayon nga operasyon sa mga otoridad batok sa mga suspek samtang patay usab ang unom kabuan nga bata human na mibusigan ang granada nga iya sa misibat nga terorista nga target sa maong operasyon sa barangay Tampilong, Marawi City. Ang maong operasyon gipahigayon sina sang puwersa sa kasundaluhan og PNP pinaagi sa ilang offline na pagtugis aron dakpon ang terorista nga si Kadapi Membesa Mortiaba alias Engineer nga adunay kasong Anti-Terrorism Act of 2020 ug walay piyansang girekomenda sa korte. Matod sa taho nga samtang iserbi na unta ang warrant of arrest sa dihang kalit silang gipusil sa mga armado ang mga operatiba nga papaingon na unta sa maong target. Hinungdan nga nahitabo ang binakbakay, hinungdan na sa pagkamatay sa duha ka mga suspect nga nailang sila Saidamin Darimbang alias Muhaymen Haji Ali Darimbang oga Nesrin Kamar Sulaiman pulos hingkod ang panuigog mulupyo sa barangay Bangon, Marawi City. Samtang nakaipsot usab ang target sa mga operasyon nga si Mortiaba nga una kini misibat nagbilin kini granada og sa dihang pagbusigad naigo anong unom kabuan nga bata nga misangpos kamatayon ini sa pagkakaron padayon pang ginahimong manhunt operation batok nining miipsot nga suspetsado.
14: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:45 ang atong oras sa Philippine Standard Time.
14: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Napitan ula na to kininga dugang taho gikan sa may Northern Mindanao, no? Angol ang 17 ka mga pasahero sa jeep dihuman kininga nahagbong sa pangpang sa dihang may overtake ini sa Subidaho nga bahin sa sitio Sumpong, barangay Indahaga, Cagayan de Oro City. Matod sa taho sa driver nga si Vincent Edroso iyang gika na yon nga samtang patungas ang iyang gimanehong jeep doon sa sentro sa Habitat sa Indahaga sa dihang misuway siya og overtake sa usa ka motorela apan ang iyang kasugat nga usa ka laing sakyanan wa kini mihatag og daan hinungdan nga napugos siya og hunong apan miatras ang maong jeep og midiretso kini nahagbong sa pangpang dugang sa taho nga 17 ka mga pasahero ang nakaangkon kini og angol sa lawas hinungdan nga daling gipangda ngadto sa bay Tambalanan samtang ang driver ana nakaron sa kustodiya sa PNP.
14: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Ditong bahina sa may area sang Barma Region na daghang o duga nga depensa ang gipada sa 10th Infantry Division sa Philippine Army aron palulig-unon ang seguridad sa 2026 sa Barma Parliamentary Elections. Gipakatag sa 10th ID ang mga tinunan gikan sa 67th Infantry Battalion o 10th 02nd Division Reconnaissance Company isip dugang puwersa sa security operations sa Bangsamoro. Gipadigayon ang send-off ceremony sa Division Headquarters sa 10th ID Camp General Manuel T. Yan Sr. sa Barangay Tuburan, Mawab, Davao de Oro. Ang dugang tropa ang mutabang sa eleksyon ang sa 6th og 11th Division nga na sa ilang area of responsibility tumong sa dugang deployment nga makatabang nga na sa pagpabilin sa luwas sa Hapsay og Malinawon nga pinili ay sa Bangsamoro.
14: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:47 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dugang tudling sa atong mga tao gikan Barma area.
14: Tinig ng Kanayunan, tinig.
0: Ipadigayon atong nakalabayang adlaw sa Camp Darapanan Sultan Kudarat Maguindanao del Norte ang signing of guidelines for mutual understanding tali sa Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities kon CCCH og ad hoc joint action na group kon ajag sa Government of the Philippines ug Moro Islamic Liberation Front GPHMILF tumong sa guidelines nga pakusgon ang pag-sinabdanay o koordinasyon sa duha ka mga hutong sa pagpatuman ining ceasefire related functions partikular karong nakatagda ang unang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao sa nanaymong mensahe ni Major General Patricio Ruben Amata ang chairman sa GPH CCCH, dili lamang usa ka ordinaryong political exercise ang maong eleksyon, kundi dili usa ka importanteng lakang alang sa BARM sa pagsulong sa demokratikong pagduma o paghatagdan sa mga bang sa Moro sa gawas ng pagpili sa ilang lideres.
14: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: O hintudling sa atong balitang probinsyal karong buntaga, gikan na dining bahina sa Region 12.
14: Tinig ng Kanayunan.
0: Isisayis ka mga kanhing miyembro sa Kaministerious Group ang formal nga mibalik nga na sa bakan sa gobyerno sa ginpinagayang nga ceremonial nga presentasyon niining maong mga surrendery sa Palimbang o Kalamansig Sultan Kudarat. Sigun sa PN, sigun sa Philippine Army, tanang 16 ang lakip sa Manobo Dulangan Indigenous People's Tribe. Lakip na ang kanhing vice commander sa maong grupo. Gipangunahan sa 603 Infantry Brigade, pinaagi sa 37th Infantry Battalion. Ang maong seremonya katambayayong ang lokal nga gobyerno o papro o Philippine National Police. Napulo ka mga miyembro ang gipresenter sa Palimbang samtang unom usab ang gipresenter dito sa Kalamansig na lumpag kini nga na sa pagkamatirudanon sa gobyerno o nanaan nga manginamuhi ng hapsay o kauban ang kinatibuk ang komunidad. Gipapaniguro sa lokal ng opisyal o GOPAPRO ang padayong suporta alang sa ilang reintegration na lagip na ang panginabuhi, edukasyon o skills sa training. Yawag usab sa Army ang uban pang miyembro sa armadong grupo nga pili o nga mubalik na nga nasa bakan na sa gobyerno aron makaubang malinawon ang ilang pamilya.
14: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:49 ang atong oras. Kanto ang kinadibok ang laray sa atong balitang probinsyal karong buntaga.
14: Tinig ng bayan,
0: tinig ng bayan. Madyo nga buntag una sa atong atong tamayawan una ang atong silingan dihang dapita oy dinha sa may Riyadh, Saudi Arabia. Good morning kang Jennafe Gambong Ungkoy, maadyo nga buntag. O siyempre sa atong mga kaigsunag silingan dihang dapita sa may area sang Bukidnon, maadyo buntag. Kaninyong tanan.
14: Tinig ng bayan,
0: tinig ng bayan. Balik kita, humad lamang ini.
2: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
5: Nina, dita man ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
2: Nagamintin ka gapon sang Serpentina?
5: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likod, nagbaba ang sugar ko.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na. mapalit sa mga butika.
4: Anga oy, sa mukayo ang ganado capsule karon priba.
6: Ngano di ay pre?
4: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
6: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
4: Alangan pre, anga lagi. Uki kaayo.
6: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
4: Ganado capsule pre.
6: Sige pre, adto na ko kay mopalit na ko ganado capsule pre.
4: Ganado capsule.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
14: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Sa 105.7 Joy FM.
0: Ana sa 5:51 na Philippine Standard Time. Atong dawaton una ang report gikan sa atong kauban gikan sa may Mega Market.
14: Tinig ng pamilihan. Tinig ng bayan.
0: Ana sa linya si Tinig 30 Junior Rappi.
22: Mayang buntag mga katinig, dinita sa updated nga presyo sa karneng baboy, manok o baka karon sa atong merkado. Balik sa regular nga presyo ang manok sa one whole chicken mapalit sa 200-220 pesos kada kilo, ang chicken wings 230 tira kilo, drumstick o legs 230, thigh 230 o breast 240 kada kilo. Sa karneng baboy, mao kani ang pricing gikan sa meat vendors, by parts per kilo ang tiyan 320, perna 310, abaga 300, pork chop 320, ang maskara 260 pesos per kilo, spare rib ang nasa 280 per kilo, ang ulo o maskara 280 per kilo, ang tiil, bukog o gatay ang nasa 270 per kilo, sari-sari 150 pesos per kilo. Sa karning baka, regular cut na unod 400 hanggang 430 kada kilo, steak cut na parts 400 to 480 kada kilo, buto-buto o ribs 300 hanggang 350 kada kilo, ground beef o giniling 380 hanggang 400 ang kilo. O mao ka na ang presyo karon sa atong mga kumanga karne sa atong merkado. Para sa Tinig ng Bayan, kini ang inyong kauban, Tinig 30 Junior Rappi.
14: Tinig ng pamilihan. Tinig ng bayan.
0: Daghang salamat sa kaubang Rappi gikan sa Kinabawan City Mega Market. Samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga.
14: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Ano mga malampuson ang culmination kagapong adlaw sa Kalimungan Festival ano dinhi sa Cotabato Province. Din ang culmination na program usab ang gitambungan sa DSWD og pakigtambayayong og pagpalig-on na gayod nga nasa pagkigahiusa nga na sa provincial government sa pagsulong sa kahapsay sa pamilya o pagpaligon sa panginabuhi, paghatag prioridad sa kabatanunan o pagkigtinabangay nga na sa mismong komunidad. Ganaang na naimong mensahe ni Secretary Rexa Gatchaliana na pinagi kang DSWD Undersecretary Fatima Alia Dimaporo nga mo imitambong kagahapong adlaw. Ang nasangpin nga partnership matod ba ang sentro sa tinguhan ni Presidente Marcos nga usa ka gobyernong maski papaduol ang serbisyo nganha sa mismong katawhan.
14: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:53 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Atong siren karon ang mga panghitabo gikan sa may Pipalma area dinis probinsya sa Cotabato. Ana sa linya ang atong maabtikong nga kauban nagikan na sa Pipalma area dinis sa Cotabato province. Ana sa linya si June Villa Soto.
14: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Kaubang June.
23: Yes, good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Nagdadalamhati ngayon at puno ng katanungan ang pamilya ng isang 44 anyos na lalaki na residente ng Libungan, Cotabato matapos siyang binaril at napatay habang sakay ng kanyang motorsiklo sa National Highway sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte kahapon. Itong ang biktima na si Michael Mubesa Kahilig, 44 anyos, isang karpintero na residente ng barangay Sinawingan, Libungan, Cotabato, ay sakay di umano ng kanyang motorsiklo nang sinundan, kasama niya dito no ang kanyang mga katrabaho dahil siya isang panday at patungo sa kanilang trabaho dito sa side ng Sultan Kudarat Municipality. Nang sinundan di umano ito ng isang lalaking sakay din ng motor, at pagdating sa lugar ng pinangyarihan ay agad na pinagbabaril. Nagtamo si Kahilig na matama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan at tinangkapang isugod sa paggamutan, ngunit idiniklara ding dead on the arrival. Patuloy ang investigasyon ng kapulisan sa naturang insidente upang matukoy ang pagkakilanda ng sospek at kung ano ang motibo sa krimen. Yan nga yung malaking katanungan ngayon ng kapamilya nitong si Kahilig dahil nga siya ay isang simpleng panday at araw-araw bumibiyahe sa nabanggit na lugar. at para tumungo sa kanyang pinagtatrabahuan na construction site. At wala din umano itong kakilala o vested interest o anumang bagay na konektado sa nasabing lugar. At yun yung tanong ng kanyang pamilya at sinasabi nga nila na pagtripan lang ba ang kanilang kaanak na itong si Kahilig kung bakit isa siya sa mga naging biktima. Matatandaan na ilang linggo na ang nakaraan ng sunod-sunod ang insidente ng pamamaril sa nabanggit na bayan. Kaya panawagan ng pamilya Kahilig na magsagawa ng malalimang impisigasyon upang mabigyan ng justisya at matigil na rin siyempre pa ang kahalintulad na insidente. Samantala sa bayan naman ng Pahamudin na nasakop ng Special Geographic Area ay mas pinapalakas ng lokal na pamahalaan ang kahandaan nito sa sakuna sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa isang workshop para sa pagbuo ng Gender Responsive at Inclusive Municipal Disaster Risk Reduction and Management Plans para sa mga pamayanan ng Bangsamoro. Lumawak sa aktibidad na mga kinatawan mula sa MDRRMO, Municipal Planning and Development Office, Municipal Health Office, Municipal Social Welfare and Development Office, GAD Focal Person at MILG-LGOO ng nasabing munisipyo. Inorganisa ang workshop ng Consortium of Bangsamoro Civil Society Incorporated o CBCS kung saan tinalakay ang mga strategiya upang mas maging inklusibo at tumugon sa magkakaibang pangailangan ng mga komunidad sa panahon ng kalamidad. Sa pamamagitan di umano ng mga talakayan, workshop at pagbabahagina ng karanasan ay napapalawak ang kaalaman ng mga kanahok sa pagbuo ng mga disaster management plans na sensitibo sa kasarian at nakatuon sa kapakanan ng lahat. Patuloy namang nakikipagtulungan ang munisipyo ng Pahamudin, SGA BARM sa mga katuwang na organisasyon upang mas mapalakas ang disaster preparedness at makabuo ng mas ligtas at matatag na komunidad. Ang munisipyo ng Pahamudin ay binubuo ng 12 mga barangay na dating sakop ng Tigkawayan, North Cotabato at isa lamang sa mga bagong tatag na munisipyo sa binuong Special Geographic Area kinakinabibilangan ng Pahamudin na Balawag, Kadayangan, Tugunan, Ligawasan, Malidigaw. Yan ang mga latest na balita mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, Nagulat.
1: Tinig ng Bayan!
8: Tinig ng Bayan!
0: Daghang salamat!

0: Tas nining maong motorsiklo ug angol ang driver niini sa pagkakaron anana sa kustodiya sa PNP ang dump truck ug ingon man ang driver samtang galigid ang imbestigasyon.
1: Tinig ng kapulisan, tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:59 ang atong oras, wahing hagpat nining atong taho karong buntaga, kabsan sa kinabuhi ang usa ka sitio leader o pastoral coordinator sa parokya sa Matala, mahuman kiningi banhigan sa wamiling armado samtang papauli sa iyang parimay sa sitio Israel, barangay New Abra, lungsod sa Matalam. Giila ang bigdimang usa ka Eduardo Balendres hingkod ang panuigon og mulupyo sa maong dapit og ilado kini sa pagka-leader o pagka-aktibo sa simbahan. Ang bigdima na kay Agom og daghang samad pinusilan sa lawas nga mahinungdan sa iyang hinanaling kamatayon samtang ang mamumuno ang bisibat human na ang pagpangusil padong sa wa matinong direksyon. Sa pagkakaron padayon pa ang ginahimong imbestigasyon sa kapulisan.
1: Tinig ng kapulisan, tinig ng bayan.
0: Igala, impunto alas 6 ang atong oras. Kadto ang kinadibukang laray sa atong unang hunat sa atong balitaan. Sa unang hunat sa programang Tinig ng Bayan, karong adlaw nga Miyerkules, petsa at 2 ng buwan sa Setyembre, tuig 2026. Siyempre, dahil salamat sa atong mga tagapanamati din nga dapita sa may Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Gigan din sa 102.3 Joy FM Kinapawan, kinasitini 43, John Andrew Tabugok. Maayong buntag ka na itong tanan.
1: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
2: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaigreklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naa na yung mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo nigi-istudyohan para lamang gayon masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
3: Dali nang anak ug wala ni agi og panuhot samtang nagburos si Fee Sinawilan taga Punong Grande, Banga, South Cotabato. Kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
4: Itong pag-untis ko, pag-untis ko, pag-untis ko, yaking oil. Ang dali nang itong pag-untis ko, mahuman ko ligo, mag-aplas din sa yaking oil.
5: Aha.
4: Kapag bago ko matulog, mag-aplas din ko yaking oil gihapon.
3: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil, mga higala. Mas epektibo dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo. Kay naana ang bagong Azalicious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay. Og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalicious Bake Shop. Bisitaha ang Azalicious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. Og para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalicious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalicious Bake Shop. Azalicious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.

0: Kining umaabot na kapistahan sa atong mahal na patron sa siyudad sa Mati karong September 10, 2026 na si Senior San Nicolas de Tolentino. Ako manghinaot na pinaagi sa iyang panabang ug panalangin, mapuno ang atong mga kasing-kasing sa pagtuo, gugma, paglaom ug pag-alagad sa atong isig katawo. Hinaot usab nga magpadayon kita sa paghiusa isip usa ka komunidad nga adunay kalinaw, panag-uyon ug panalangin sa matag pamilya. Kini ang inyong senior board member sa probinsya sa Davao Oriental na si Beverly Morales Dayanan. Happy Fiesta, Senior San Nicolas de Tolentino. Mabuhi ang Mati, mabuhi ang probinsya sa Davao Oriental.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Ito ang programang Tinig ng Bayan na adlaw ng Miyerkules sa Pietsa 2 sa bulan sa September.
3: Your number numero 2.
2: Okay. Mga katinig kuan, ang gahapong adlaw nadayon nagyud ang kuan kining impeachment trial ika-pulok adlaw diha sa Senado.
3: Yes.
2: O gahapong adlaw pod nag-culminate ang atong Kalibungan Festival.
3: Yes.
2: Mm,
3: puro tanan. Yes, sa province it's on the peak. Syempre, ubay-ubay ang nalipay labi na ang mga winners kaubang dos, no.
2: Mhm.
3: Og sa way pabor-pabor
2: ang nidaog
3: sa best booth.
2: Si Robby Padilla, si Sir.
3: O yun, unta ko ay lain kung dili. Si numero 2. Nga naman, yahamang yutang natawan. Tama ba? Yutang natawan ang daog. The municipality of Pikit.
2: Ako ang munisipyo na, mong hometown na. Kumusta daya ito ang mga kaisunan.
3: Yes.
2: Diha sa Pikit.
3: Mapita. Tama ba? Good morning.
2: Mapita. Sa langon ng mga lusot na satyan. Lusa Pikit.
3: Anak ko kasama.
2: Sa mga Ilocano, naimbag na bigat kada kayo amin mga
3: kasama. Sa mga Bisaya, diha. Yes. Maayong buntag. Maayong adlaw.
2: Silunggo, mayad nga aga.
3: Mayad nga aga. Maayong nga aga.
2: Di. Tira, ito'y kay grabe kayo. Ito ang panahon.
3: Dos, daghan mong kuan, di ha? Daghan mong mais, mga munggo?
2: Mais, sinuan. Basta dili lang ting, dili lang pabaha.
3: Dili lang muil ninyo.
2: Dili lang pabaha. Mas arang-arang pagmuil ninyo. Kaya, kanang amo ang munisipyo niya sa Pikit, gamay nga ulan. Yes, kung yung mga hinumduman, kanang... tunggol, kanang tunggol bridge.
3: Pagalungan, yes.
2: No? Kadi, kanang tunggol bridge, man-made, creek, man-made river.
3: Dili, di na nga, naturally.
2: Dili. Kaya ang history ni Ana, kanang Pagalungan river, maulang na ang natural yun nga suba diha.
3: So, ang runoff, padulong dito.
2: Sige, og baha sa una. Sige, baha. Maunang gihimuan og lain nga, ano,
3: Laing sapa, laing river.
2: Oh. Mas dako pa karon siya, yes, sa Pagalungan. No, but despite it, grabe gihapon ang baha. Bisag gamay nga ulan, gikan diha sa Kabakan. No? Baha yun gihapon.
3: Dugtong yun na dos, tanawon ni mo ang lumayong, itawag lumayong bridge, pero Rio Grande de Mindanao. Gikan magunag bukid noon dos. Mm.
2: Ang
3: sumagkadugtong
2: ang moral of the lesson diya.
3: Unsay lesson of the moral?
2: Di yun na to kayang kalabanon. Yes. Ang natural nga environment.
3: Ang tao ang daw pwedeng purya buyag, no? Pwedeng i-manipulate. Pwede daw ang tao, no? Na nag-iisip, pero ang kinaiyahan dos naagyoy setback, naagyoy ingon nga pagbalos, naagyoy wrath.
2: Sa unang panahon, atong ginabasol kining illegal logging, but kining illegal logging, nahimo namang legal logging inuan. Pero karunwa na'y logging, kaya unsa pa may ilag. Hurot naman ang mga kahoy sa kabukiran.
3: Tubig na may gadaghan. labi nagpanahon sa ulan.
2: Pero mas dako gihapon ang problema nga giatubang ni kalikasan kay kung sa una illegal laging lang ibamutol ang mga kahoy karon dili lang ang kahoy kapati ang bukid gikutkot ang tibuok bukid ni aning mga open pit mining.
3: Tinai nga gipanghabwa mura bag ikong tan-awon nimo sa tao mura bag imagine na ang tao nga ihabwaon iyang tinai dos no. Og apektado ang mga gagmay.
2: Kung saan na nagaprotesta ang mga environmentalist batok na yan yung pagpamutol sa mga kahoy, karon mas grabe siguro dapat ang ato ang pagprotesta kay ngano, ang tibuok bukid, ikarga niya sa barko, no?
3: Correct.
2: Ang yuta. Dalhon dito sa
3: laing nasod. Dili lang, dos, dili lang ang atong mga OFW ang gilalin para mangitag trabaho. Pati ang atong mga bukid ginaunsa ka na dito ginatesting unsa minerales
2: dito sa laing nasod ito nang ilahan ang iproseso no tanan nga minerales or copper silver ilahan ang kuhaon no yes. Iminahon nila na unya ang kanang yuta
3: imuon nilang isla
2: ibalik niya it's either himuon ang earth fill
3: yes
2: no mo na ay Filipino land in Japan. Naapoy Filipino land sa China, mas daghan sa China. Nga kay literally yuta gagikan sa Pilipinas, gihimong earth fill.
3: So gina-export pati atong yuta. Why di na kumutana mi unta kuna nay bayad, syempre.
2: No. Alang-alang nay bayad pero ang nabulahan diha mga pipila lang ka mga
3: yes. Baharay ato ani.
2: Kana mo na ginansya sa Pilipino. Ang baha, kaluoy, in taon. Actually, sa panahon ni Justice, kinsa ni Punong Bayan,
3: yes.
2: Doon ay landmark legislation against open pit mining. Lipay kayo si Father Peter din itong panahon na.
3: Yes.
2: Okay.
3: Magaling si Justice Puno, environmentalist.
2: Yeah. Justice Puno, sorry, yes. Dili Punong Bayan.
3: Yes.
2: Justice Puno. Unya, ang Chris Father Peter Manggod ang iyahang mga advocacy IP unya most of the areas nga adunay mga IP mining
3: yes.
2: Area po niya. And at that time nga si Justice Puno landmark decision on open pit mining. Maabutan kasagsagan
3: katubang writ of kalikasan sa iya batong time basta na writ of kalikasan.
2: Maabutong kasagsagan sa kanang diha sa Tampakan Mining.
3: Yes.
2: Ilis-ilisan lang pangalan, Tampakan Mining Corporation.
3: Sagittarius Mining. Pero from Australia, uban pa nilang conglomerates ang naga-control ni Ana.
2: Actually, information that reached us, adunay lima ka mga nasud sa Pilipinas nga maoy naga-control o nagapadagan ang mining exploration diha. And these five countries, no, mga foreign countries ni siya. So, adunay study nga kana kunong mina diha sa quad boundary.
3: Upat ka munisipyo.
2: Probinsya.
3: Ay, probinsya.
2: Upat ka probinsya is, economically, commercially viable for 25 years. Wow.
3: Commercially viable.
2: And the biggest gold deposit in the world. Sige. Anyway, ipadaplin
3: na to. Pero some other days to come, mo discuss gyud ta ana og mas lalom dos.
2: Yes, pero mo lalom gihapon ni atong discussion karon kay ang atong hisgutan na aduna gihapon kalambigitan sa environment kining global warming. Og tungod sa global warming I am not a scientist kay makonnect na ko sa niining hulaw karon. But grabe ang drought, no? At ang drought na ito ay nagdulot ng mga pinsala sa mga pananim.
3: Sunog po.
2: Sunog.
3: Oh, yes.
2: And siyempre, because we are an agriculture-based country, ang ating ekonomiya is agriculture-based, makakapanayan po natin ang regional director ng Department of Agriculture para doon sa updates, no? At ilan pang karagdagang detalye dahil nakausap na natin siya in the past about sa preparations nila dito
3: sa El Nino.
2: Nasa linya, mga katinig, si Dr. Jan Pascual. Doc, magandang umaga. Welcome po sa Tinig ng Bayan.
4: Doc, good morning.
5: Ay, magandang umaga po si Rome at saka sa nakikinig po ng Tinig ng Bayan.
2: Mm, kumusta kayo, Doc? Matagal-tagal na kami hindi nakadalo sa inyo. But anyway.
5: Actually, dito pa sa Kongreso ngayon. At isa rin po pinag-uusapan dito yung El Nino po. Mitigation plans natin. How to really address itong problema natin sa El Nino na darating po.
2: Mm-hmm. Initially, Doc, medyo exhaustive naman yung mga pag-uusap natin about sa mga preparations niyo dito. But mayroon po ba tayong mga update? I mean, as to yung progress nung El Nino, mukhang damang-daman na natin ngayon. And baka mayroong mga developments doon sa implementation natin nung mga contingency plans na inyong nabanggit noon. Marami yun. One is yung paggamit ng tubig na management ng tubig, yung mga seedlings na resistant sa init at iba pa. I think there were 5.
5: Actually, lahat po ng napag-usapan natin dati, yung mga plano po sa El Nino ay lahat po ay matutuloy po lahat nun. Yung buffer stock natin, yung sa buffer stock natin, tuloy-tuloy po paimigay namin ng mga drought-resistant varieties but sa palay, corn, saka mga root crops na pwedeng itanim during El Nino. Dahil tayo naman dyan, medyo nakakaranas pa tayo ng once a week na ulan.
2: Mm.
5: So, pwede po talaga tayo magtanim. At yung ating mga seminar, lectures on water management, paano po natin magamit ng tama kaya lang yung mga natitirang tubig, ay tuloy-tuloy rin po yan with the BSWM at saka yung mga pamimigay natin ng foliar with silicone na talagang tumatagal ito lalo sa panahon ng tagtuyo ay namimigay pa rin po kami. At saka yung pagkuhan po. With niya naman ay pinag-utos rin ng aming secretary ang pag-repair po ng mga sistema ng patubig natin. Yung existing at meron na mo tayong mga ongoing din po sa nabanggit ko po sa 8 bayan po ng Region 12 po.
2: Mm-hmm. Tatingin po natin, Doc, correct me if I'm wrong, it is not enough na meron tayong mga contingency plans para address itong El Nino. What we think is important as of now is yung paghanap natin or pag-identify natin ng possible other sources of income na nakabase sa agrikultura na pwede nating i-augment dahil hindi siya gaanong nangangailangan ng tubig.
5: Opo, number one po, nire-recommenda namin ito mga root crops po. Tatagal po ito sa tag-init na panahon, ang some vegetable seeds. At saka yung mais po natin, tuloy-tuloy po, painigay natin ng mais, doon po sa mga katabi po ng ating around Iligwasan Mars, mga 9 to 10 municipalities po yung nakapaikot sa atin dyan sa Iligwasan Mars, pero party po ng Region 12 dyan. Iyon po ay tuloy-tuloy po ang pagbibigay natin ng mais po para maitanim po nila.
2: Mm-hmm. Nabanggit niyo po yung root crops sa Doc. Pwede niyo ma-identify anong klaseng mga root crops dahil marami po ito ang nire-recommend din niyo na itanim ng ating mga magbubukid.
5: Actually, mayroon po kami diyang kamote, kasaba, may pakwan po, may ibang vegetable seeds po, monggo, mga protein kwan po, seeds. Yan po ang pinamimigay namin during El Nino po.
2: Namimigay po kayo ng similya po?
5: Po.
2: Paano po makaka-avail ang ating mga magbubukid? Like ako, magbubukid din ako.
5: Sumagod nila po sa MA at pwede hong mag-request direkta na po sa amin para mabigyan po sila. Opo.
2: Sige, Doc. Magre-request ako mamaya.
5: Available seeds po ngayon from stations. Mm-hmm. Kung nasa North Cotabato po kayo or sa Cotabato Province, pwede po tayong kumuha ng seeds dyan sa Aruman at sa Amas po at Balindog.
2: Mm.
5: Pag dito naman sa South Coast, nandito po sa Tupi ang aming DA station po.
2: Mm-hmm. Sinasabi po ninyo, nasa Kongreso kayo ngayon at I would like to presume na pag-uusapan nyo itong El Nino. Tama po ba?
5: Opo, dahil mga kongresista po natin ay medyo nababahala din. Mm. It's quite alarming na talagang darating talaga yung El Nino. So, yun po yung isang hinihingi rin nila sa atin sa opisina po namin. So, yun po yung pantugon namin pamimigay ng mga interventions po sa kanila.
2: Mm-hmm.
5: At may mga insertion din po sila na pwede nilang idagdag po doon sa El Niño po para sa mga communities nila na pwede pagbigyan ng mga interventions.
2: Mm-hmm. When you say communities po na pwede pagbigyan ng mga interventions, does it mean na dapat organize itong mga communities na ito or individual farmers alone? Pwede siyang mag-request ng assistance in terms of seedlings and whatever na programa ng DA nitong panahon ng El Niño?
5: Of course, ang priorities po dito, FCAs, nakarehistro po sa RSDSA, but this is calamity. So pwede mo tayo magbigay. Kahit sino po mag-request, basta available lang yung mga seeds namin anytime, pwede mo namin silang bigyan po.
2: Yung nakarehistro po sa RSDSA, mga individuals po ito, di ba?
5: Apo,
2: so ibig sabihin pwedeng mag-request ang individual sa...
5: Hindi po natin bigyan po. Eh, calamity po kasi ito.
2: Mm-hmm.
5: Medyo hindi na tayo masyadong maikpit dahil sa pangangailangan po nilang dapat itanim din po nito itong mga seeds na to during El Niño po.
2: So itong mga programa po ninyo for El Niño specifically, ano na ba ito? Nakababa na ito sa mga probinsya at mga municipal levels? Kasi yung pinag-uusapan natin itong mga assistance ninyo during El Niño, siyempre itong mga magbubukid, hirap sa pamasahe, hindi nga marunong sumaki. Sorry. Sa barangay level po, masasabi ba natin na nandyan na ito, nakakarating na sa barangay level itong mga assistants?
5: At kumito, regular po meeting namin sa municipal agriculturist po natin, region wide.
2: Mm.
5: At sa kanila na po namin binibigay po yung aming mga interventions.
2: Ah,
5: doon
2: okay
5: na lang po kukunin ng ating mga taga-barangay na mga farmers po ang kanilang interventions.
2: Mm-hmm.
5: Doon po sa municipal agriculturist office po.
2: Ah, meron ba tayong efforts?
5: Kung malapit po kayo dito sa regional office, pwede na po kayong tumuloy dumirik dito sa pisina po, sa Carpenter Hill, Corundal City po.
2: Aha. Corenta?
3: Yes. Good morning, Director. No? Nakapag-bisita rin tayo sa office ni Director. Director, may mga samahan po. Particularly, gusto kong dalhin ang problema ng kababaihan. No? Pwede bang ang grupo ng mga women farmers down to the barangays makapag-request din, especially nandito tayo sa Cotabato Province. What if hindi po makapag-direkta dyan sa office nyo? Saan po pupunta? Anong gagawa po ng letter, of course? Then saan namin ito channel, Director?
5: Ay, kalo po, request niyo po sa MA kung sa munisipyo kayo, kung sa province po, doon na lang po sa OPAG, implement na lang po yung OPAG sa amin. At kami na pong mag-ati ng mga interventions na inyong request po.
3: Yes, Director. Speaking of seeds, meron na and we are happy to learn from you, Director. How about po sa dispersal ng mga hayop? Meron ba yung makaka-atone po sa panahon ng El Niño?
5: Actually po, yan ang pinag-iingatan natin. Alam po natin na pag-disperse animals, medyo susceptible po ito sa El Niño. Walang makaing damo. So medyo nag-aalangan po kaming mamigay ng ating dispersal.
2: Mahal din ang feed sa Director?
5: Opo. Yan po isang pinakamatinding issue ngayon na kinakaharap po natin. Actually, mura ang karne, napakamahal ng inputs, ng feeds. So talagang medyo hanggang dito sa Kongreso, yan po ang ginagawa namin ng paraan. At yan po ang isang mainit na pinag-usapan kahapon.
2: Mm-hmm.
5: So ginagawa po natin ng paraan yan.
2: Director.
5: So dispersal animals, medyo alanganin po tayo.
2: Mm-hmm.
5: Dahil main food nila is itong mga damo po.
2: Mm-hmm.
5: Lalo-lalo sa cattle and goat.
2: Okay. Director, nakikinig po, naririnig po tayo through our sister station sa region sa 9, 10, and 11. Itong template na ginagamit natin dito sa North Cotabato in addressing El Niño, ganito rin po ba yung template na ginagamit ng ibang mga regions?
5: Actually, halos lahat po ng regions, we have the same mitigation plans po.
2: Aha.
5: Halos pari-pariho po kami, pari-pariho ang interventions na binibigay po namin.
2: Mm-hmm. Maraming salamat po sa napakahalagang panahong binahagi nyo sa Tinig ng Bayan. Baka meron kayong mahalagang mga panawagan sa ating mga katinig sa Regions 9, 10, 11 and of course sa Central Mindanao, Region 12.
5: sa mga taga Rio 12 at saka sa mga Karatig regions po, lalo-lalo sa ating mga minamahal na magsasaka, ay huwag mo kayo magtumiling, pumunta agad sa ating Municipal Agriculture Research Office o PAG, o pwede kayong dumirin sa mga regional offices. Nang sa ganun ay sa panahon po ng El Nino ay makakatugon po tayo sa mga kahilingan niyo po. Basta pumunta lang po kayo para malaman po natin kung ano talaga yung gusto niyong inin po. At ibibigay po namin.
2: Mm-hmm. Sana Doc, sa susunod na mga pagkataon hindi ka mag-acto billing, ibigay ang iyong oras para sa ating mga taga-pakinig.
5: Anytime po, Sir Rome, at maraming salamat po sa pag-imita po sa akin for this interview po.
2: Maraming salamat din po.
3: Yes, thank you. Mm-hmm. At hanggang sa susunod, very open naman si RD, kasamang dos.
2: Mm-hmm. Basta ano lang siya, kondisyon lang siya.
3: Kondisyon siya ngayon doon sa Kongreso.
2: Wag yun ay balibad si Doc John Pascual. Pisan ka tong sa unang dili pa na siya regional director, yes. Department head pa lang na siya sa DA 12. Wag yun ay balibad, basta servisyong totoo.
3: Yes. Okay, kilala ta. Very reachable.
2: Mm. Very reachable. And kuan ka nang walay inhibition sa kaistorya nimo. Natural nga tao imong kaistorya. Yes. So, dengan salamat Doki og ato sang tagaan siguro og higayon na ngayon madungog sa ato ang mga katinig kining pipila nato ka pahinumdum.
4: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Tumoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
7: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca sa Buanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
8: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ako, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
7: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
9: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana good. Okay, magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Mano siya, kung makainom ko, analagsik, kaya akong lawas, Sir Minty. Kailang lihok, pipiro sa balay ba? Mag-inom na nagulang akong bana na pagpahuli sa good baby, bro, nalipo na ko sa inyo, nagtanaw. Pag makainom ko, bilongga o yaki, okay akong pamati.
4: Bawa ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: Welcome back mga katinig, welcome back 40.
1: Yes, balik ta.
0: Gahapon adlaw gi-salang diya sa Senado kining sa ka high ranking official sa Army si Colonel Manalo sa M. Bulansing.
1: Yes.
0: So nganong gisalang ni siya? Una mga katinig, aduna siya earlier nga statement gipatawag sa diha sa Kongreso, congressional hearing mahitungod ni aning certification nga gihatag nila sa DepEd, no? Aduna sila certification nga nagaingon nga aduna sila gihimo nga YLS Youth Leadership Summit og successful kini.
1: Yes. 2023 kini dos.
0: Ah, itong 2023. Og ang maong certification na gigamit kini sa Office of the Vice President
1: sa DepEd.
0: Sa Department of Education
1: sa liquidation.
0: Oh, sa liquidation para i-justify ang ilang gasto nga nagkantidad og 15 million.
1: Pero ang problema kay iya pong giklaro nga dili to gastos sa DepEd ilalom sa kay Vice President, no? Nga ilang ka-coordinate. Walay gastos kay regular activity kato nila dos.
0: Regular budget.
1: Regular budget.
0: Sa Army. Kada yes. Tuig to, ang budget, ginahimo nila, ginasubmit nila a year before sa implementation sa bisan unsa man nga Youth Leadership Summit. So
1: maliban kay Colonel Bulansing, si Colonel Panopio usab kauwang dos niya niingon ang iyang statement, natingala ko. Binisaya na kay Tagalog man. Nagulat ako kay iyang hibaw-an nga ang mga certification sa Youth Leadership Summit nila wala kinigamiti kuno sa ilang sa pundo, no? So the same statement nag-corroborate kini o gisubmiti kuno kini sa DepEd sa COA bilang liquidation documents o confidential funds.
0: Nganong controversial ni? Controversial ni mga katinig tungod kay ang Department of Education pati ang Office of the Vice President nag-submit og liquidation report nga gina-require sa gobyerno dito sa Commission on Audit. Og ang ilang submission nga report mura og dili kay mura na ay gitawag nga Audit Observation Memo, AOM. Og sa AOM gi-cite dito nga dili madawat ang ilang report tungod kay kulang og mga dokumento nga mag-justify, nga magpamatuod nga tinuod ang maong paggasto nahitabo. Busa, ang gihimo sa DepEd og sa Office of the Vice President nangayo og mga certifications sa dito sa tulo ka Army units sa tanan ra ba na diri sa Mindanao ni kining 5th Infantry Division, ang 7th Infantry Division og 9th Infantry Division. Gipangayuan ni sila og certification. Og ang certification tanan adunay kalabutan ni aning Youth Leadership Summit nga regular program sa Army. Now, it appeared nga okay, naghatag sila og certification ang nagpamatuod nga nahitabo ang maong aktibidades apan na wala sila masayon nga ang maong certification di ay gamiton. I-submit dito para makomply itong ginapangayo sa COA usa to sa mga dokumento nga ilahang gipang sumiti.
1: Yes, og ang maong dokumento kabahin sa pag-justify, no? Aron tagaan og rason ang 112.5 million na confidential funds.
0: 112.5? Amin ako 115. Anyway, you're looking at the document. So
1: basig ang uba ni ani to complete the 125 dos sa uban nga ano, pero nakabutang din nga justification sa 112.5. So meaning nga ani kadako ang gastos, no? So it's good nga nakita na to. While the Office of the Vice President says na ami explanation og asa ni adto. Unya ang imuhang gipatamaan nga dito ni ingon ron nga wa. Wa ni kadawat na activity.
0: Wak.
1: na sana ni.
0: Anyway, ang nakabugat diri kay kining duha ka army officials nagpamatuod yun nga wala silay ni 5 sentimos nga nadawat gikan sa Department of Education, specifically sa Central Office.
1: Yes.
0: Pero wala nila gipang himakak nga nagakoordinate sila sa local level, province ang gihisgutan, provincial level, city or municipal level. In some instances, sa pipila ka mga higayon, nakauban nila ang mga DepEd sa province, yes, city o municipal level. O sa dihang gipangutana sila kung unsay contribution ni aning mga ahinsya sa gobyerno, dili lang ang DepEd sa local kundi pati ang ubang mga government agencies, unsay lang sa dihang gipangutana sila, unsay lang contribution, matud pa ni aning mga army officials nga nitestigo, ang ilahang contribution mao ang pag-fund sa ilahang mga kaugalingong delegates sa nga nitambong dito sa Youth Leadership Summit. Ikaduha, ingon nila, in some instances, ang DepEd local nakatabang tungod kay ang ilahang eskwelahan maoy gihimo nga venue sa mga paglungsad o Youth Leadership Summit.
1: So contribution sa matag stakeholder, no, ang eskwelahan gipagamit, no, watoy bayad dos
0: mao,
1: kay mao may ilang contribution.
0: Mm.
1: Ang pag-ibita sa kabatanunan para mohatag sa lecture dito, ang programa iya hapod sa army.
0: Mm. Kaya gusto lang natong i-pick up pod kato mga positibo nga nahitabo niya ni. Base sa testimony niya sa army, kining Youth Leadership Summit, of course sila tigisgutan ang unod ana og iunsa na pagpadagan kay nasayran nato nga 2002 padi ay nga programa nagsugo didto sa sa Southern Tagalog yata. Now, what is a good kay one mula siya og matud pa ha, all of government approach, meaning tinabangay ang mga nagkalain-laing ahensya sa gobyerno. Of course, wala tani ingon nga ang unod ana nindot, okay, matakabalo. Wabot na di ingon nga ang unod ana dili maayo.
1: Mm.
0: So, ang gin-highlight lang nato dari katong cooperation sa mga nagkalain-laing government and private agencies sa pagpatuman ni aning YSL. But, never daw, never, ibalik-balik ito, wala sila nadawat gikan sa DepEd Central Office. Samot na nga, wala sila nadawat gikan sa confidential fund sa Vice President or sa Department of Education because wagan sila kabalo nga naa sila
1: nga naaday budget
0: na confidential fund.
1: Yes, so Colonel Chika, asa ba ni mo nigihatag? No?
0: Basig na si Buha. Hilo-hilo mo na kanya.
1: Yeah. So, 1,000,001 question. Unya, siyempre, kagahapon dos, ang usapod ka, murabag pasabog gihapon, no? Nga gitakel, ang sunod nga witness nga ipatawag, mao mismo ang nasa panel sa depensa, si Attorney Michael Puwa.
0: Hmm.
1: So accordingly, mo resign siya for the time being as ana sa defense panel tungod kay iya na pong i-assume ang iyang role as witness sa imong proceedings.
0: Mao nang lisod sa mga kanang witnesses nga defense panel pod kanang, yes, abogado pod ka, legal counsel pod ka sa imuhang ginadipin, sani, imuhang
1: multiple imong role, no? Duha kakalo imong idala.
0: Oo. Kay moabot gid ang panahon nga adunay unsa ba, dili ko kabalong sa legal term ana, but seemingly mulag conflict of interest. Kay kung isa lang ka as witness sa unya mag manumpa man ka ana to tell the truth but nothing but the whole truth. Sa proseso sa pag-present sa imuha o pati sa pag-cross-examine, kay dili magkamamakak, na kay tendency nga ang imuhang principal mismo ilong imong ilaglag. Posible nga, di ba?
1: Magsulti man kas tinuod.
0: Magsulti kas tinuod, base o imbis ka dipinsahan mo ang imuhang kliyente, makatabang no ang kapaglaglag.
1: Makatabang o duot o di ba ka makalunod dos, no?
0: Mm-mm.
1: So,
0: adun na human interest dito nga question, nga ganahan ako. Si Bam Aquino. Si Bam Aquino, wala siya kung tanong ako. Kanang certification, tinuod ba na, kanang mga accusation, tinuod ba na, ang iyahang gipangutana, kuan, kanang normal, the usual flow of life. Ingon niya, kanang YSL, or Youth Leadership Summit, dili na mugasto og 500,000 ang usa ka activity.
1: Subali half million, dili half million.
0: Dili half million. Dili gani. Siyempre, kung dili mo half million, yun siya, dili kinamabot o 1 million.
1: Uh-huh.
0: Somehow, wala man nag-oppose si Colonel Buransing, somehow, iya ang giamin. Nga dili mo abot o
1: half million.
0: Half million. Pero, ngano, nga sa liquidation ni VP Sara, niabot og 15 million. Unya, dili ang conduct of the activity itself, but ang 15 million, ha, base ni sa atong nadungog kahapon, ang 15 million, gigasto sa gathering of intelligence information and ingon nila, securing the vice president while mo-attend siya sa maong activity. But, sipyat gihapon kay adunay testimony, ang army nga never si Vice President Sara Duterte ni adto sa ilahang mga YSL. O kung muadto man siya, bisag kinsa daw mga VIP or mga ordinary participants sa YSL incumbent upon the army
1: to
0: nga,
1: protect.
0: To protect. Siguro,
1: up yun na sila mga intel to clear sa mga agian hangtod makaabot dos. No?
0: So, dili kinahanglang mo gasto si VP Sara in terms of security. But of course, kay at her discussion man lang ang kwarta, kung gusto pa yun yung i-beef up ang gasto sa intelligence gathering o security, kung ang activity mismo is not even worth 500,000, gathering of intelligence information, di po nakaabot siguro 15 million.
1: So, speaking of Bam Aquino, authority siya ni Ana Kaubang Dos, tungod kay before he became a senator, kauban ni silang Abner eh, kaila kayo na to.
0: Mm.
1: Kaadto ni sila sa mga summit, dili lang dili sa Pilipinas. But they are part of delegates sa nagkalain-laing nasod. Murag UN formation ka to, kauban, no? Kaubang Dos.
0: Mm-hmm.
1: So, most likely, he knows unsay mga proseso o mga kategorya sa gastuhan na ni Ani.
0: Mm. Pero interesting po kayo ang tubag ni Colonel Buransing. I like it and I understand. Ngayon nga ito dapat ang iyang tubag. Kung sa iyang tubag, ingon siya as an active officer of the army, dili siya makakomment.
1: Dili siya makakomment.
0: Oh.
1: Basta niingon lang siya nga amo itong gasto.
0: Oh. Okay kayo. Siyempre, tama na po.
1: Or else, ang sunod question daw, awa mo dahil mo gasto sa inyong ano.
0: Mm.
1: Mo-appear mo na sa ilahang mga project proposal.
0: Mm-hmm.
1: Nga magpatipon sila, mo-gasto sila ging ani, pangtawago nila ang youth.
0: Mm.
1: Part na sa kaning NTFL Cup, nako ba ilang budget ka ubang dosa?
0: Mm.
1: Gikan sa dati 1.7 billion karon.
0: Nagaway-away na ganing Intel tungkol na ng NTFL Cup, nagaway
1: sila. Imagine ka, nag 7.9 na sila for this year. I-compare ni mo sa 1.7 something lang as of the last year, no? So, very ironic, kung ingon ka nga ang opisina pa sa Vice Presidente or ang opisina pa sa DepEd imong pagastuon, samtang pila ka folds ang gi-increase sa imong budget.
0: Mm.
1: So dapat yun siya mo ingon, nga mo itong gasto.
0: Mm. Pero balikan ako si Buransing, ganahan
1: kayo kasi tayo,
0: sa iyang tubag.
1: Ato siyang may, may interview.
0: Ang iyang tubag, ingon siya nga, guwa sa itong atong naisikutan na ganiya, nga, being an active officer of the army, ingon siya nga, di siya makakomment. Ang iyang second reason, because the impeachment is still ongoing. Ang third reason niya, is because ang it is a political issue. Tama na po. Dili siya gusto. Dapat ang atong army, dili ma-politicize.
1: Yes. Diba? Pinaka-importante na, no? Kay politicians may come and go. Mm. Pero ang pagservisyo nila sa peace and security sa nasod, it goes beyond whosoever is the politician nga nagalingkod, kaubang Romy.
0: Tinood. And having said that, dapat yun, kining mga kasundaluhan na to, while being loyal, dapat loyal sila sa country.
1: O sa constitution.
0: O sa constitution.
1: O defensive sila sa mga national territory na to, West Philippine Sea.
0: Mm.
1: Importante. No?
0: But when the loyalty to the country, to the constitution, runs in conflict with their loyalty with the president or vice president, dapat ang constitution yun mauna. Ang katauhan yun ang mauna.
1: Kay the interest of the politician will always be permanent to stay in power and grab more power. Pero ang interest sa katauhan nga maproteksyonan against sa mga unscrupulous, no, nga pagpadagan will always be the mandate of the military.
0: Mm. So kining ano ay kini ang YLS ni BP Sara, dirida ini sa Mindanao niya giano. But siyempre gutong isa ka abogada kasi tong abogada si Divina Gracia. Ingon siya nga scam ni. But how else will you describe it? Ako at the start actually hangtod karon gusto gyud ako madungog ang side sa defense.
1: Yes.
0: Gusto gyud ako nga mahibal-an kung bisan sa ato ang mga guest ginapangutan gyud ako, how will you defend the BP Sara Duterte kung kamo ang mga abogado niya? Kay gusto gyud ako madungog ang ilahang depensa. But as the trial goes on, murag every day. Well, because tungod kay panahon pa sa prosecution, no? Pero every day naga-file up every hearing after hearing naga-file up ang pieces of evidence that will probably convict the vice president.
1: Makatahi na, no? Imagine ka even ang hostile witnesses who by ordinary procedure is mo dapig yun na kay kuan dos, no, ko terminos niya. Pero kung huiskot mong gugag ka matuuran, i-lay down mo nimo og unsa gyud tinuod nga nahitabo. And it comes out nga naagyoy suspicious o kanabang matawag nato dos nga irregular, no?
0: Nga ikantaga ni Anay, piringan man ang mata, ilihis man ang landas, katotohanan ay katotohanan.
1: Wow, kinsay yung kanta, anak, apukanungog, anak.
0: Piringan man, sa una, panahon ni mo sa aktivista, lala, dagal, kudog ko, anak. Hindi lang ko kabalo mo kanta.
1: Pwerte na bang daghanag nagahimog kantaro, no? Related.
0: AI.
1: Related sa nagkakahitabo. Mga nationalist, young people, kaubang dos.
0: Ah, okay.
1: Nga parody ang dating, no?
0: Mm.
1: About the corruption nga kahitabo sa atong nasod. So, daghang mag-ingon nga, kamo ba, murado tag-antay Sara, no?
0: Mm.
1: We are just pro-truth. Kinahanglan mo na ito ng ukabon, Gudos, para mahimong very visible sa katawhan. Kay, siyempre, ang ordinaryo mag-uuma, nga pwerteng daghana, ang mga mamumuo, wala naman na time nga mag-analyze sa nagkakahitabo, Dos.
0: Aha. No? Ginahisgutan na ito ng impeachment. Bukos ba ni ang sikunsao na ito, hindi ito malikayan kay kadaan daw.
1: Baliktad.
0: Mahumaning nahitabo. But, mind you, ang ato ang mga tigpaminaw, ato mga katinig nga nagapaminaw sa ato, nagasubaybay sa ato, akabalo po sila nga bisan si Marcos sa ang administrasyon ato pong gina-criticize sa makaron ang kabataan na party list. Gi-criticize ang proseso sa pag-approve sa budget sa Malacanang.
1: Paspas daw kayo.
0: Paspas daw kayo.
1: Yes. Oo, ang House, no? Ang House of Representatives, hashtag paspasa daw ni aproba sa budget sa Office of the President. Walay kuti-kuti.
0: Oh, mingan mga taga-dipinsa, dapat, kanati mailhan nga, tarong gyud ang maong budget kaya wala ni mga question nga gipang race. Ang tinuod mga katinig, wala na gitagaano higayon nga ma-uting kay pakini diha sa Kongreso sa mga opposition. Kato mga genuine na opposition. May mga genuine opposition yun nga. Since ano katong sa history ni pamatud-an
1: na very consistent
0: opposition based on principle and platform of governance kung political party man ka pero namin nagapaaron ingdon gud yung opposition
1: mao na isudo murag
0: pero pareho lang sila nga mga members sa oligarchs pareho lang sila nga mga panginoong may lupa panginoong mga dagkong ano dagkong negosyante pareho ra sila ang ilang interes pareho ra sa mga dagkong negosyante nagkataon lang nga nagkalain sila og partido diba pero pareho pud silang mga kawatan
1: so unta mo daghan
0: ang kawatan
1: dili mo daghan ang mga principled kana bang kahit voice in the wilderness pero naa kay madungog dos no at least the people will be beef up og madunggan sa katawhan unsay nang hitabo anong ganap nyo diyan no sa senado og sa kongreso
0: ang exciting ingon sila si kining din sa UP Law School ingon siya if the past trial the past hearings sa impeachment were not as exciting as they were in the past ang karong adlaw ang pinaka exciting nga hearing
1: kay ngano man dos
0: tungod kay si Poa
1: maoy isa lang
0: si Poa unsay pangalan niya nindot siya pangalan ni
1: Michael ba
0: Michael duhay ang pangalan si attorney Poa appeal siya part siya sa defense council ni presidente vice presidente di ay vice president Sara Duterte pero nganong nahimo siyang witness because prior to being a defense council of the vice president kwan siya chief executive ba
1: sa office of
0: Depend.
1: Yeah. Office of the Department of Education. During that time,
0: under Chief of Staff.
1: Ilalom sa kay BP Sara, kay siya may Secretary of Education.
0: So,
1: Chief. Ana ang connection, no?
0: Chief of Staff siya. So, gipatawag naman siya sa Kongreso initially.
1: So, hostile siya ani dos.
0: He is a hostile. Yeah, hostile witness ba ang turing po siya. No? Pero katong diha sa Kongreso, matod pa niya nga, if I am to defend, as an employee of, or as a boss niya si Sara, he has to defend Sara Duterte. But ihibo niya itong rason sa iyahang silence or pagdumili sa pagtubag sa pipila ka mga pangutana para di niya matubag itong pipila ka mga pangutana. I think, basically nga naghihapon ng ilang strategy karong adlawa. So ang kay katong sa una nagaingon man siya nga wala siya kalabutan sa confidential fund. Ug pag-abot niya diha sa opisina sa DepEd ana-ana ng confidential fund though wala niya gi-deny nga siya ang gipatubag ato ang audit observation memo sa Commission on Audit. Ato ding atahan unya alas 10. Nindot ni.
1: Pila na lang ka oras, no? So, pinaka-importante ni sa mga tricycle driver o nagapahuway pa mo. Problema, ani na daghan man ang naay cellphone kaubang dos, no? Nga ma-update ta kay kini ang usa sa pinaka-hinaman, no? Pinaka-aabangan.
0: Mm-hmm. Actually, katong, balikan ako ni si Attorney Poa, diha sa Kongreso, sa murag hearing sa Committee on Good Governance and Public Accountability ata to. Katong late congressman na si Akop mao'y nag-question kay Poa og dito na-establish nga given sa context sa funds nga confidential funds siya unya wala siya gyud murag isa lang katawo niagi sa special disbursing officer and din wala na murag ang conclusion Oh, conclusion ni sa Congress nga level, ha? Pero dili ni mao ang conclusion diha sa impeachment court, kay wala pa'y conclusion. Ang conclusion lang po ni the late Congressman Akop, nga ang funds ko no were quote-unquote illegally disbursed base sa ilahang hearing.
1: Yes. O na ay interactive kuan na to din hi? Texter kaubang Romy, no? Which hmm. maayo siguro ang ipangutana ani mura bag kita ang mo appeal sa prosecution dito no? Maayo siguro ani nga ipangutana kay Michael Pua kay siya may ni certify sa minilyon nga DepEd confidential funds ni atong 2023 asa bagyo ni adto ang kwarta kay ingon man kaha sa duha ka army colonels matud pa ninyo walay confidential funds na gigamit sa Youth Leadership Summit. So mauni ang gusto ipapangutana dos, no? Asa gyud ini adto kay dili makalingkawas si Attorney Michael Pua because he was a part, no? Sa ni matud pa niya asa niya nakuha yang data mauday ni pirma nga nag-certify ni aning kapin 100 million nga DepEd confidential funds. Mm-hmm. So asa gyud ay gigamit, no?
0: Shout out diha kay Jmar Raymond nga naminaw diha sa Hagunoy sa Davao del Sur ni.
1: Ug kani pero hinuuna answer na kini kaubang dos. Pero ato lang basahon siya gihapon. Ug nasayran ba sa army nga inyong gibutang ang budget alang sa ilang activity? Siyempre, natubag na kini dos. Niingon ang duha ka army colonels nga wala sila masayod. Ug only now nga nagkaroon ng impeachment trial hearing nga nahibaw-an nga ang ilang activity gagawas nga gifundingan pod sa office of ni Office of the Vice President ilalom kini sa DepEd budget.
0: Sayo po ito nga pangutana, nganong ang prosecution dito pangutanon kay Army Colonel Buransing,
1: yes.
0: Kung kabalo ba siya nga ang ilahang activity gipunduhan gikan sa confidential fund.
1: Kini daw ibang utanan.
0: Dili po siya incompetent siya nga motubag ni ana unya.
1: Dili man siya makakita sa budget kaubang Romy, no? Kay confidential gani. Mao gani ni nga mura bag talag sa uni nga opportunity nga gihatag power within the impeachment proceedings, no? Ang nga dunggan ug makita nato kay in ordinary days di man nato makita ang kaubang dos. Unsay sulod jud sa budget ug sa mga proposal.
0: Mhm. Shout out day kay Dori sa mungay diha sa Pichon sa Caraga. May mundag sa inyo diha tanan. Uy, kining Caraga day singit ako niya ha kay hangtod karon perting gubuta sa social media diha kay kiniliging isyong 300 million nga alone sa local government unit, no? Ang mga tao gusto gyud og explanation. Mga tao nga nangita og explanation hinaot nga matubag mo. But of course kung matubag mo dili hangtod diha lang ang human na ang isyu. Dapat kamo sige man mo giyaw-yaw diha inyong i-monitor pod kung asa pa ingon giyon sa paggasto ang inyuhang kwarta. Dili kay sige ratag criticize ng mga government officials pero dili pud ta mulihok, ha? Dili pud nato bantayan ang ato ang buhis.
1: Kung kini kaubang dos ana siya sige na kay sige lang kay BP Sara ang ako pong mapangutana may approval ba ni gikan sa Office of the President ang iyahang gipanggastos? What do you think, kaubang dos? Kinahanglan pa niyang i-consult
0: ang
1: President
0: BBM? Ang paggasto, dili man na kinahanglan ng approval. Ang approval niya, ang budget. So, yes, pag-submit ni mo ang budget, i-approvehan. Especially katong first year, first half of the year, nga nilingkod sila. Pagkahuman ni Daog, kay July man, di ba? July siya nakalingkod.
1: Yes, July nakalingkod.
0: So, human na ang GEA, ang budget na ilahang ginagamit sa second half of 2022
1: ang election, no? May. So, pag July, officially nakalingkod.
0: So, ang budget nila
1: second quarter na.
0: Second half siguro, July, August, second half. Ang budget nila, diha, kadtong approved budget daan sa ilahang ano gipulihan sa pwesto.
1: Yeah, carry over.
0: So ang mauto nga adunay 125 million nga gihatag ang Office of the President dito sa kay BP Sara kay wala pa sa General Appropriations Act ang confidential fund sa Office of the Vice President.
1: So that was the time nga naapa sa honeymoon stage ang unit team.
0: Uh-huh.
1: So para bang bigayan.
0: Yeah.
1: Sige, kay wa pa man na sagaan na sulod, tagaan siyag pabor. Which happened sa ilahara pong partnership in the previous with Lenny, walay ing anak dos.
0: Wala. 250 million ang ipangayo o gihatagan sa 125. But bisan og napas sila sa honeymoon period, ako ha, on hindsight, I would like to think nga gituyo to ni Bongbong Marcos.
1: Was it a ploy?
0: December 20 yata gihatag. If I'm not mistaken.
1: That's why 11 days lang kay igukod. Igukod ang time element.
0: So, gihatagan niya 125 million, mura siya og kuan ba paon kung sa ano, bingwit pa. Pagkaon ni mo sa paon, patay ka. Dakpan ka.
1: Dili ka na off the hook. Kay na bingwit na ka, no? So,
0: kaya isa ka question to, di ba? How will you spend 125 million in 11 days? Unya, daghan pag mga holidays na rin. Kay December mo na, di ba? So, muna, nga na ay pila to, 16 million sa safe house, na ay wala yung mga resibo, kay ano lang, ARs.
1: Maunang si Colonel Chica, siya yun ang central figure din he, kung as the last man who received.
0: Mm.
1: Siya may last nga nakadawat who is not banded, no? Pero, ang instruction, the Vice President cannot get out

0: ang kuan ron dipensados nga by the document mangyud ta.
1: Yeah, considering si Acosta sa Davao pa, special disbursing officer na siya sa mga so confidential
0: funds. There really was trust and confidence.
1: There was trust and confidence and kuan na siya. Bihasa na siya, kabalo na siya, expert na siya sa kalakaran sa ilahang mga pamaagi. Kay giingon mo na sa iyahapong pag-testify nga similar or the same, similar process.
0: That's why it was a pattern.
1: Hmm.
0: Nga matod paniligutan.
1: Sa Davao pa lang, ginahimo na nila.
0: Modus operandi.
1: Og matod pa ni Divina Gracia, scam.
0: Scam.
1: Matod pa ni Kapunan, kung sa gani kay Kapunan, napos si controversial term. But anyway, wala naman tayo oras. Sagdisa na si Kapunan.
0: Sunod na po, kung mo iskierda si Lola Abogada, but they were tempered by the rules sa Senate, Senator Judge, no? Ni Cheese nga dili sila makapataka labi na og naka-sign in sila as prosecution panel o defense panel,
1: which I think is good. Pabor ko ana, di ba? Dapat din yung mga spokesperson bahala og sige kung sa
0: yes,
1: boxing pa
0: pangita mo pangita mo og inyong mga kumbaga media influencers nga inyo ha, pero dili sila pasultion o gana bang murag decided na nga mga terminologies kaubang dos, no?
1: But I, at this stage of the trial, I think maglisod ang pangita. Even if the council ng kwarta nga i-gasto para sa spokesperson, maglisod sila ang pangita kay lisod yun kayo dipinsahan. Bisag itong mga abogado nga itong mga na-interview, kanuna yun ito na pangutana kung kamo abogado ni BP Saro, saan
0: paano
1: sila pagdipensa?
0: Dili na sa ebidensya ang focus dos, but on the technicality sa procedure. That's why mas daghan ang objection.
1: Nahisikutan ni muna, ako na lang ning lakbitan, bisag wala tayo oras. Ingon sa Sinichis Escudero nga ang burden of proof will never shift. Ang burden of proof na sa prosecution permit.
0: Yes.
1: Kaya namang iuban nga ingon nga nag-shift na ang burden of proof dito sa defense.
0: Sa defense, oh.
1: Pero ang ingon ni Escudero, dili daw mo shift ang burden of proof, kaya ang mo prove yun nga guilty si BP Sara, ang prosecution.
0: Sila ang nagreklamo eh, no? Ang complainant sila. So sila yun ang muhikyad sa mga ebidensya. Hmm. Anong nakaingon mi nga, dunay misuse of public funds, kini ang amo ang mga ebidensya o mga timailan. So as simple
1: ang
0: as that.
1: Nahisgutan ni mo ebidensya.
0: Yes.
1: Mao na ingon ni Chief Escudero. Ang burden of evidence dai ingon niya. Pwedeng mo shift
0: dito sa
1: defense. Defense.
0: Yes.
1: Pero never ang burden of proof. So but pasabot, ang ebidensya posibleng mupabor dito sa depensa. Mo shift dito sa depensa. Pero dili ang burden of proof. Anyway, dagang salamat.
0: Mura punta anig MA. Murag abogado nga Y Corte. Yes, kulbahina ang karong hapuna.
1: Adlawa.
0: Karong adlawa o alas 10, no? Buntag pa man di ay na. So, mamahimo unta kita ang kabahin sa pag-witness sa mamahimong deliberasyon o mga discussion diha sa Senado tungod kay in the final end dos. The impeachment is never for the politicians, but it is for the people of the Republic of the Philippines. Kita na. Kini ang inyong Tinig 40, Ruby Padilla Season.
1: Daghang salamat, 40. Kini si Tinig 2, Romy Luzfa, nagpasalamat sa inyong pakiguban ka na mo. O makanunayon, nganang hinaot ng unta, Lunes, hangtod Sabado, alas 5, hangtod alas 7 sa buntag, mag-uban-uban kita. Dali sa ito ang programang Tinig ng Bayan. Ayaw ka mughawa, kaya musunod na yun ng atong alas 7 balita, kauban si Ka Loy Rosario.
2: Ay, unsaon mo ni Uy?
3: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
2: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
3: Ah, mao ba day, Mads?
2: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
3: Naa, Mads. sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
2: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
3: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, ug uban pa.

0: pads? Kadaman ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala sige, muadto na ko dito. Asa man sila makitaan pads?
1: Makita sila mad sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
2: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
3: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
2: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong makontakt sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
4: Mga taga Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naa na ang bagong Azalicious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay. Og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalicious Bake Shop. Bisitaha ang Azalicious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. Og para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalicious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalicious Bake Shop. Azalicious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
5: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Mga higala, aduna kitay bag-o nga produkto. Kaning ginatawag namo og Glutagen C. Usa sa mga nagsulay sa Glutagen C ay si Kuya Loy. Kuya Loy, ano yung mga pagbabago sa'yo?
9: Mami Joy, ang Glutagen C nga akong gisulayan. Dako kayo.
10: Ang music station ng Yaki Broadcasting System.
11: Oras, ganap na nga alas 7:08 na.
10: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy!
12: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM

0: Isang magandang umaga, tini 4 Loy Rosario. Maghahatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Wednesday. Dos sa buwan po ng September 2026 sa mga hipilan ng 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental at 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Headline. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, magnitude 6.0 na lindol, yumanig naman sa karagatan ng malapit sa Davao Occidental. Headline. Samantala, pastoral coordinator na isa ring sityo leader patay matapos ito'y pagbabarilin sa bayan ng Matalam, Cotabato. Headline. Patay naman isang motorista mula sa Libungan, Cotabato matapos sa ito'y pagbabarilin sa National Highway ng Sultan Kudrat Maguindanao del Norte. Headline. Isang 57 anyos na ginang sangkot o na isang ginang na may warrant of arrest. Inaresto naman ang mga otoridad dahil sa paglabag sa Republic Act 7610. Headline. Samantala, 6 naman ang patay sa nangyaring vehicular accident na kinasangkutan ng isang pampasaherong van sa Zamboanga del Sur. Headline. Sa kabilang banda, opisyal ng DepEd patay naman matapos ito'y nalunod habang naligo sa dagat sa Purok Tibaon na Barangay Holy Cross sa Manay, Davao Oriental. Mister nito na iligtas. Headline. Dagdag na mga balita, abangan na kaugnay ng pagpapatupad ng 50 benepisyaryo ng DSWG Project Lawa at Binhi sa Manay nakatanggap ng 10,200 pesos. Headline. Campus Journalism, pinapalakas pa sa Governor Hineroso para sa responsableng kabataan. Headline. Itali ng mga balita, susunod na.
1: Nakatabang ang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Laline Cavente, taga Miohao, Kidapawan City. Aron mawagtang ang kasakit sa kilid nga iyang gibati. Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba?
2: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
2: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
4: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
5: Nina, di taman ko, lamang ko lang pataka lang kakaon.
4: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
5: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
6: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.
0: Ganap ng alas 7.15 ng oras at ngayon sa detalye po na ating mga pangunahing mga balita. Nianiga ng magnitude 6.0 na lindol ang bahagi ng karagatan na malapit sa Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental alas 9.22 kagabi. Ayon na sa ulat ng P-Box, ang sentro ng pagyanigay na itala sa 115 kilometro timog silangan ng Balut Island na may lalim na 73 kilometro. Kasunod ng naturang pagyanigay na itala naman ang Instrumental Intensity, Intensity 3 sa Don Marcelino, Jose Abad Santos at Malita, Davao Occidental, Kiamba, Sarangani, Tupi, South Cotabato. Naitala din ang Intensity 2 sa Digo City, Davao del Sur, Maasim, Malapatan at Maitom, Sarangani Province, ganun din sa General Santos City, Tibuli, South Cotabato. Samantala, Intensity 1 naman ang naitala sa Sarangani, Davao Occidental, Coronadal City sa South Cotabato. Ayon na sa P-Box, dapat manatiling kalmado, maging alerto sa mga inaasahang aftershock kasunod ng naturang pagyanig. Balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato, patay ang isang pastoral coordinator na purok leader matapos ito'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek habang nasa bahagi ng Sitio Israel, Barangay New Abra sa Matalam, Cotabato, Kamakalawa. Ayon na sa ulat ang biktima na si alias Balindres, na pastoral coordinator at tumutulong din sa pagpapalaganap ng pananampalatayang Katoliko sa Matalam Parish, ay pauwi na nang ito'y abangan ng hindi pa nakikilalang sospek at dito'y pinagbabaril. Matapos ang naturang insidente, agad ding tumakas ang sospek sa hindi pa malamang direksyon. Sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawang investigasyon na kaugnay ng pagpaslang kay Eduardo Balindres. Samantalang wala pang nakikitang person of interest ang mga otoridad. Alas 7:17 na sa bahay naman ng Sultan Kudarat Maguindanao del Norte, patay ang isang residente ng Libungan, Cotabato, matapos ito'y pagbabarilin sa bahagi ng National Highway ng naturang bayan kahapon. Si Michael Mubisa Kahilig, residente ng Barangay Sinawingan, Libungan, Cotabato, ay nagmamaniho noon ng kanyang motorsiklo nang ito'y sundan ng hindi pa nakikilala mga sospek. Pagdating sa liblib ng bahagi ng naturang lugar, ay bigla itong pinagbabaril kung saan ang biktima ay nagtamo naman ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Isinugod pa ito sa ospital, subalit idiniklarang dead on arrival ng kanyang attending physician. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung ano ang motibo ng krimen at sino ang responsable. Sa Esperanza, Sultan Kudarat Province naman, naaresto ang isang 57-anyos na ginang dahil naman sa kaso ng paglabag sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Children and Women Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Alas 2:40 kahapon ng hapon ang ito'y arestuhin sa bahagi ng Barangay Gumamela sa Esperanza, Sultan Kudarat. Ang naturang suspect na si alias Bebang ay mayroong warrant of arrest na inisyo ng Regional Trial Court na nakabase naman na sa Isulan, Sultan Kudarat, na may petsang August 12, 2026. Naantay na ang commitment order ng korte na nag-isyo ng warrant of arrest laban sa naturang suspitsado. Balita mula naman sa Pangal Bay, Misamis Occidental, aabot naman sa mahigit 100 million pesos na halaga ng Cebu ang nakumpiska ng mga otoridad sa kinasang operasyon sa Linamon, Lanao del Norte. Detalye ng mga balita mula kay Renz Sumalinog.
7: Ka 32 anyos nga lalaki nga nailalamang sa usa ka alias nga si alias Dudong o alias Isok ang gibatong padadakpan sa gipahagayong drug buybust operation dito sa Purok 8, Barangay Samburon, Linamon. Pasado last year sa gabi noong nakalabay ng Agosto 31, 2026. Sumala sa kapulisan, na-recover sa operasyon ang 16.10 grams nga gituho ang syabo nga dunay gimanaban ng kantidad nga 109,480 pesos. Lakip ang 500 pesos nga mark money apil usab nga nakuha sa kapulisan isip dugang ebidensya. Ang operasyon gipangunahan kini sa Lanao del Norte PDEU kauban ang Provincial Intelligence Unit PDE or PDIA Region 10 o Linamon Municipal Police Station. Ang suspek na nagkaroon sa kustodiya sa kapulisan o gipasakaan na utupang kasus paglapas sa Republic Act 91-65. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panginbay.
0: Samantala, balita mula naman sa Dumalinaw, Sambuanga del Sur, anim ang iniulat na nasawi at iniulat din ang ilang mga nasugatan matapos sumalpok sa isang nakaparadang wing van, ang pampasaherong van na nanggaling pa ng Ipil, Sambuanga, Sibugay at noon ay patungo sana ng Pagadian City. Nabatid na ang pampasaherong van na may plate number 4479 na minamaneo ng isang nangangalang Trigy Patok. Ay patungo ng Pagadian City pagdating sa bahagi ng barangay Paglaom. Dito na naganap ang naturang insidente kahapon. Lumangga umano ang naturang van sa nakaparadang wing van matapos nawala ng kontrol ang driver ng van, kung saan nadamay din ang isang motor o ang ilang motorsiklo at isang payong-payong. Kabilang sa mga nasawi ay nakilalang si Elizabeth Capuno na residente ng Upper Barangay Dumalinaw, kung saan ang iba pang mga nasawi ay patuloy pang inaalam ang kanilang identity. Nabatid na naipit naman na sa loob ng kanyang van ang driver na pahirapan ang pag-rescue sa kanya. Ganun din na nasugatan din ang kanyang ang isa pang pasahero na nakaupo sa front seat at ang kanyang asawa. Nakarespondi agad ang mga tawanan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng Sambuanga del Sur. Ganun din ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng Dumalinaw, Sambuanga del Sur. Isinugod sa ospital ang mga sugatang mga biktima. Samantala, sa Cagayan de Oro City, nahuli na ng mga otoridad ang tatlong mga suspect na responsable sa naganap na pananaksak at pagkakapatay sa isang police corporal sa ilalim ng Isalina Bridge sa naturang lungsod. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, na ang mga suspect ay bago lamang nakalabas ng kulungan o bilangguan. Ang naturang police ay membro ng Intel Operative o Intel Unit ng PNP, kung saan bigla lamang itong sinaksak sa likod gamit naman ang ice pick. Isinugod pa ito sa ospital, subalit binawian din ang buhay. Sa ngayon ay iniharap naman ang kaso na pagpatay sa tatlong mga hindi pa pinangalan ng mga suspect habang nakapiit sa detention facility ng Cagayan de Oro City PNP. Samantala, balita mula naman sa Davao Oriental. Patay ang isang administrative officer ng Department of Education at nailigtas naman ang kanyang mister matapos ito'y nalunod habang naliligo sa dagat sa Purok Tibaon, Barangay Holy Cruz sa Manay, Davao Oriental noong noong araw ng Lunes. Ang biktima nga si Shane Mabel Antonio Manawad, 42 years old, isang opisyal ng DepEd. Nabatid na habang naliligo sila kasama ang kanyang mister nang bigla lamang itong hampasin ng malakas na alon. Alas 10:39 ng umaga at mula noon ay pahirapan para sa pag-rescue sa naturang teacher na isugod naman ang kanyang mister at ngayon ay nasa ligtas ng kalagayan. Subalit nasawi naman ang naturang DepEd official sa kasalukuyan. Ay nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon kung paano nanganap ang naturang insidente.

0: Magandang tanga, alas 7:25 na ang oras. Samantala, dagdag na balita, susunod na.
1: Gipamatud ani Danny Labrador, taga Kidapawan City, nga epektibong makawagtang sa mga hubag-hubag ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
2: Magkakaungkog ka ng mga itson, mga balbakwa, basta mga baka. Motokar ginakuha ang arthritis. Pero kada ito nakainom ko Bilongga 3 times a day, sulod sa isa kasimana, naayo na yun. Mula na ito akong hubag sa tiil.
1: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulay ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Puno sa energy o himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Misayap, Cotabato. Basta makapangapir sa Coffeeyaki 7-in-1.
4: Lami, wala ka po. Lami, liho. Kaanin mong lawas. Inaginan mo yung Washington ka. Lami, anay mong lawas.
5: Kapila pa ka mo inam sa kadlaw?
4: Katulo. Buntag, good to hapon. Gutuman ko, kapiyapong kaon na kung imunod.
5: Kapi nga...
4: Coffeeyaki, 7-in-1.
3: Yan ang Coffeeyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffeeyaki, yummy!
1: Atong paminaon, kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
6: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae man need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. So kat pagpanganak na ko anak ko, unsa man intaw hana ni oy.
1: Unya, unsa imong gibuhat?
6: Katong ganado. Di ba inom na sa mong bana? Uy, ginoo you know, manguhit naman.
7: Pero pag take o ganado,
6: na, yung tapad naman ko din. Pahamang naman mam.
1: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamuna ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulay. Ay kalimti ha, ganado.
3: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
0: Ganap ng alas 7:27 ng oras. Dagdag ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Mula naman... Mula sa Pangil Bay, pinaalalahanan ng mga residente ng Misamis Occidental na laging mag-ingat dahil posibleng makaabot sa lalawigan ang light to moderate haze na nagmula naman sa forest fire sa Kalimantan, Indonesia. Ito naman ay pinakahuling ulat na nilabas na advisory kagabi. Ang presensya ng habagat ang posibleng makakadagdag sa usok na dadalhin sa bahagi ng Mindanao kasama na ang Misamis Occidental. Kaya't pinapayuhan ng mga publiko na iwasan na manatili sa labas ng kanilang mga bahay lalo na kung makapal ang haze o usok. Mas mahalaga din magsuot ng face mask kung kinakailangang lalabas, iwasan ang mga... Iba't ibang hindi namang mahalagang activity at kung makaranas naman ng low visibility ay kailangan pa rin magsuot ng face mask. Kung mahirapan namang huminga o makaranas ng paninikip ng dibdib, agad na humingi ng medical assistance. Ang haze ay nakaabot na rin sa bahagi o ilang lugar sa Negros Occidental. Samantala, galap ng alas 7:29 ng oras, dagdag na mga balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihatid naman ni Erwin Umadhay.
8: Nakatanggap ng 10,200 pesos na cash assistance ang 50 beneficiaryo ng DSWD Project Lawa at Binhi sa sinagawang payout activity sa Barangay Concepcion Manay, Davao Oriental kahapon. Ang naturang halaga ay kabayaran para sa 20 araw na trabaho ng mga benepisyaryo, partikular sa sinagawang land preparation bilang bahagi ng pagpapatupad ng kanilang mga proyekto. Layunin ng Project Lawa at Bini na magbigay ng karagdagang oportunidad sa kabuhayan, palakasin ang partisipasyon ng komunidad at itaguyod ang sustainable at resilient na pamumuhay ng mga benepisyaryo. Patuloy namang sinusuportahan ng Local Government Unit of Manay sa pangunguna ni Municipal Mayor John Marco de Hirang sa pamamagitan ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ang mga programa ng pamahalaan na naglalayong mapabuti ng buhayan at mapalakas ang kakayahan ng mga komunidad. At sa ibang balita naman, pinapalakas ang campus journalism sa bayan ng Governor Generoso Davao Oriental sa pamamagitan ng Journews Year 3 Division Campus Journalism Training for School Paper Advisors na isinagawa noong Agosto 29 hanggang 30, 2026 sa Enrique Orencia Elementary School. Layunin ng pagsasanay na higit pang mapaunlad ang kaalaman at kakayahan ng mga school paper advisors para sa paggabay sa mga batang mamamahayag, partikular sa pagsusulat, pamamahayag at responsabling paggamit ng impormasyon. Nakibahagi rin sa aktibidad si Mayor Juanito Colot Inhales na nagpahayag ng suporta sa mga programang nakatutulong sa paghubog sa mga kabataang marunong magsuri, magtanong at maghanap ng katotohanan. Binigyang diin na mahalaga ang campus journalism hindi lamang bilang larangan ng pagsusulat, kundi bilang paraan upang mahubog ang kabataang maintegridad, pananagutan at malasakit sa komunidad. Sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay at paggabay, inaasahang mas mapapalakas ang campus press bilang boses ng mga mag-aaral at katuwang sa pagtatguyod ng responsable at makabuluhang pamamahayag. Mula dito sa Davao Oriental, Erwin Amadhay, nagbabalita.
0: Ginaptang alas 7:31 na, dagdaga ng mga balita. Ipinadala na ang dagdag na 2 karagdagang provisional battalions ng Philippine Army sa Lanao del Sur para tiyakin ang seguridad kaugnay ng nalalapit na Bangsamoro Parliament election sa September 14. Layan ito nga para mapanatili ang ligtas at maayos na kauna-unahang Parliament election sa Bangsamoro kung saan naabot sa 8 infantry battalions ang nakatalaga na sa lugar bukod pa sa mga karagdagang unit na ipinadala naman para sa election security operations. Nakatutok na rin ang armor field artillery at iba pang mga specialized unit bilang pagsuporta sa deployment. Sa isinagawang send-off ceremony, hinimok naman ni 1st Infantry Tabaka Division Commander Major General Yegor Rey Barroquillo Jr. ang mga sundalo manatiling professional, disiplinado at neutral at mahalagang matiyak na makaboto ng tahimik at tahimik at mapayapa ang mga kwalipikadong mga butante. Samantala, sa pagdiriwang naman ng Kalibungan Festival na nagtapos kahapon, namayagpag ang contingent ng makilala Cotabato ng kanilang masungkit ang kampinato sa Kalibungan Festival 2026 sa Drum and Lyre Competition. Nag-uwi ang makilala ng 300,000 pesos na cash prize at tropeyo matapos nakuha ang pinakamataas na parangal ng kompetisyon. Tinanghal naman na bilang first runner-up ang LG Umlang na tumanggap naman ng 200,000 pesos at tropeyo, habang second runner-up naman ang contingent ng LGU Tuluna na nag-uwi ng 150,000 pesos at trophy. Nasungkit din ang makilalang tatlong special awards sa Best in Parade, Best in Choreography at Best in Musicality na may katumbas na cash prizes. Nakuha din ng LG Umlang ang Best in Costume na may 30,000 pesos na cash prize. Samantala, tumanggap naman ng tig 100,000 pesos bilang consolation prizes ang mga contingent mula sa Matalam, Libungan, Misayap at Kabakan. Inihag naman ni Cotabato Governor Lala Tilino Mendoza na nagbigay din ng tig 50,000 pesos sa mga participating premium para sa mga kalahok na inilaan ang kanilang pangangailangan para sa kompetisyon. Naging bahagi din ng Kalibungan Festival 2026 and Drum and Lyre Competition bilang tampok sa pagpapakita ng talento, disiplina at malikhaing pagtatanghal ng mga kalahok mula sa iba't ibang mga bayan sa lalawigan. Alas 7:35 na, samantala. Mas makabuluhan din ang pagdiriwang ng yaman ng Cotabato Travel and Trade Expo 2026 matapos kilalanin ng mga namukod-tanging kalahok na nagpamalas ng husay, pagkamalikhain at produktibong maipagmamalaki. Sa konseptong Cotabato Fruits, Stories and Heritage, Pinarangalan ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza ang natatanging booth exhibit na naging makulay na salamin ng yaman ng lalawigan mula sa produktong sakahan, handicraft at iba pang mga lokal product hanggang sa kwento ng kultura, tradisyon, talento at pagkakakilala ng Cotabatenyo. Naging pagkilala ito sa aktibong pakikilahok ng mga LGU institusyon, ahensya, entrepreneur, kooperatiba at iba pang mga naging bahagi ng matagumpay na Trade Expo. Sa mga balitang pambansa,

Aabot lamang sa tinatayang 30 to 60,000 pesos ang nagastos ng Philippine Army sa bawat isa sa walong Youth Leadership Summit o YLS na isinagawa. Ito naman ang inibunyag ni Colonel Manaros Buransing II sa impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte na isinagawa kahapon. Nabatid na ang detalyeng ito ay matapos na mga tanungin ni Senator Judge Bam Aquino ang karaniwang budget na inilalaan ng EFP para sa mga ganitong uri ng programa. Ayon kay Buransing, nakadepende ang halaga sa pangangailangan ng aktibidad kung saan umaabot sa 60,000 pesos ang ginagastos sa Lanao del Sur habang nasa 30,000 pesos naman ang inilaan sa iba pang lugar. Binigyan nga din pa ni Buransing na ang mga aktibidad na ito ay karaniwang inoorganisa ng Infantry Battalion na nagpapasa ng opisyal na kahilingan na para sa mga kagamitan at suporta. Tinanong din ni Aquino kung lumagda o lumagpas sa 500,000 pesos ang kabuang na gastos para sa ng militar para sa walong YLS. Nilinaw ni Buransing na ang naturang pondo ay nakalaan pangunahin na para sa koordinasyon sa ilalim ng representasyon o representation account codes. Tinanong din ni Aquino ang reaksyon ng opisyal sa mga lumabas na ulat na umabot ng 15 million pesong inilaan na gastos para sa information gathering, surveillance at servisyong pangkatiwasayan. Gayunman, tumanggi si Buransing na magbigay ng personal na opinyon ukol sa usapin. Sinabi nito na bilang isang aktibong miyembro ng Armed Forces of the Philippines, hindi marapat na maglabas siya ng komento sa isang pampolitikang usapin lalo't nagpapatuloy ang paglilitis at wala pang pinal na desisyon ng Commission on Audit. Ngayong araw nakatakda namang ipresenta at tatayo bilang hostile witness ang tagapagsalita ng depensa ni Vice President Sara Duterte si Attorney Michael Pua. Hiniling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Trial Chamber 3 na muling ihain ang kaso laban sa kanya. Naniniwala kasi ang defense panel na nilabag ng prosekusyon ng karapatan ng dating Pangulo na mabigyan ito ng kaalaman sa dahilan ng laman ng kanyang mga kaso. Base sa isinumiting muson na pirmado ni Lead Defense Counsel Peter Haynes, nagtataka siya bakit kailangan pang isama ang mga dating kaso ni Duterte sa ICC. Ang tanging magiging epektibo remedyo dito ay ang mga paghain muli ng prosekusyon ng kaso at bigyan ng impormasyon ng dating Pangulo ukol sa naturang kaso. Magugunita na harap si Duterte sa 3 counts of crime against humanity dahil sa madugong kampanya nito laban sa illegal na droga noong panahon siya ay dating presidente at dating alkalde sa Davao City.

Samantala, sa pinakahuling balitang pambansa, ipapatupad pa rin ng Department of Education ang mas istriktong parusa laban sa mga mag-aaral na sangkot sa seryosong bullying, pisikal na pananakit at iba pang mga gawaing naglalagay sa panganib at kaligtasan ng paaralan. Nakapaloob ito sa DepEd Order Number 006 Series of 2026 o Guidelines on Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment o ESMLE na nagtatakda ng magkakaibang parusa depende sa bigat at pag-uulit ng paglabag para sa serious offenses gaya ng paulit-ulit na bullying at online harassment, maaaring patawan ng hanggang sa 5 araw na suspensyon at i-refer sa Department of Social Welfare and Development ang unang paglabag, maaaring namang mauwi sa non-readmission sa 2 at inclusion naman sa 3 paglabag para sa high-risk ACA gaya ng matinding pisikal na pananakit, bomb threat at mapanganib na hoaxes, maaaring ipatupad ang non-readmission sa 1 paglabag, permanenteng exclusion sa 2 at referral sa mga otoridad. Ayon kay DepEd Secretary Sari Angara, hindi ikukumpromiso ng DepEd ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa kabila ng pagbibigay ng pagkakataon sa mga lumalabag na magbago. Samantala, maaaring magpatupad ang school head ng hanggang sa 30 araw na preventive suspension habang iniimbestigahan ang kaso kung itinuturing na patuloy na banta sa kaligtasan ng campus ang mga mag-aaral. Alas 7:42 ng oras sa dagdaga ng mga balita sa Ibayong Dagat. Balita mula naman sa Middle East, sa gitnang silangan. Nagalunsad ng airstrike ang Amerika laban sa Iran na nagresulta ng pagkasawi ng 2 katao. Ayon sa Iranian Revolutionary Guard Corps, tinamaan ng ilang residente sa missile attack na tumama sa coastal city ng Sirik, na titiyak naman ng IRGC na sila'y gaganti sa ginawang pag-atake ito ng Amerika. Matatanda, naglunsad ng Amerika ng malawakang airstrike sa ilang lugar sa Iran dahil sa paglalagay nito ng mga mines at pagmamatigas ng Iran sa pagharang sa mga dumaraang mga sasakyang pandagat sa Strait of Hormuz. Sa balitang pang-ekonomiya, humiling ng dagdag na pondo ang Department of Agriculture at National Irrigation Administration para daw punduhan ang mga hakbang kaugnay ng posibleng epekto ng El Nino phenomenon sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., mahalagang dagdag na pondo para sa kanilang mga proyekto kabilang sa hiniling ng kalihim mga pagdadagdag ng pondo sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk, kung saan ang naturang pondo ay maaaring kapusin sa susunod lamang ng ilang buwan dahil sa matinding epekto ng habagat at ng bagyo. Kailangan din daw ng ahensya ng nasa 8.7 billion peso na Fertilizer Assistance Fund sa mga magsasaka at dagdag na 10 billion pesos hanggang 12 billion pesos para sa mga mangingisda sa ilalim ng mga programang programang ipinatutupad ng Bureau of Fisheries and Aquaculture. Alas 7:44 ng oras, samantala sa balita sa larangan naman ng sports.

0: Sisimulan na ni Pinay Tennis Ace Alex Iyala ang kampanya nito ngayong araw sa pagharap kay American Neter Mary Stoyana sa opening round ng US Open Women's Singles sa Flushing Meadow sa New York. Nakatakda ang bakbakan ni na Alex at Stoyana alas 8:40 ng gabi oras sa Pilipinas. O alas 8:40 ng gabi doon at alas 8:40 araw ng Miyerkules ngayong umaga sa Pilipinas. Nasa number 17 seed si Alex sa WTA ranking habang malayo naman na si Stoyana na nasa 122 position. Ito ang ikalawang pagkakataon na magharap ang dalawa. Una na nga nagtagpo ang dalawa noong 2024 kung saan nanaig si Alex sa score na 7-5-6-2 sa round of 16 isang ITF event sa Amerika. Ngunit ibang usapan na ang US Open na isang Grand Slam event. Mataas ang moral ni Stoyana na galing sa tatlong sunod na panalo sa quarter sa qualifying round para makahirit ng ticket sa main draw sa US Open. Excited na rin ito na maglaro sa isang jam-packed stadium dahil lamang nitong alam nitong dudumugin ng mga fans ang bawat laro ni Alex na halos lahat ng torneyong sinalihan nito. At sumunyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita ay tinampok. Ngayong umaga po ng Wednesday, 12 buwan ng September 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM. Sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Kasama sina Erwin Umaday at Renzo Malinog, ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM!
2: Hamis na ang kotis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Brogo niya siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag antud kung sa gabi ginamaintain ako. So, mo to ang resulta. Napanas na, nawala ang bigis akong nawala.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
1: Imperial Appliance.
4: We are back!
5: Back to the hits.
1: Joy FM. Buntag na Joy! Buntag na Joy!

na anapodda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayon masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So sulayan.